0: glazor krentu kama agogo ndaratone sara kreta kalkal laktuar kalkalin sawanchida hariza daud tandero kala hawrai da krazain
1: ne sidi soron gisti ya kriye borno state geographic information service boji sidi ya naptita nasi ya jami doni nguro alaya sadina tenis marok la almara sidi nzai uzenain uma do in karnoi lodo nigeria ya naptik lanze independent national electoral commission aine ketie diwa laso akazana kila futu jami soye sunzwa soa fabro soku chida doni karno sa du indi findi luko tudurin itagatin maada matroyen karabka doni lardafti ya Afrika ifandi nza kambati eko wasi adi ya walta tawasana kila dawari nza doni kuna falling lardagul tinama adu mfaida tia nada sadu indi nfindi luku tuluri nain chama doni kenda fetiri ya adi ya walta tirana yen jami doni yoma adi makuru lodo maso adi chinza ya bayanzana bari uduni frame na shaduni jere fadama ya adi ya ngawon lambi nza bayanzana kila futu nji semi ya adi rojin nien karungro nji semi ya adi fandobadi tina yen karu kujinza bayanzana rida jiramiro hawara fanu inkila lorda doni mali ya nijara bukina faswa adi kasada nza afilizana kila sandia gaskadoni biskere kershie lorda afrika ya afkonta du indi nfia kuluko indi nmia ada rupture yen
0: gala zauro karanta kamil hawar shimari ada satul kalkal sidiya andero chaide adiza daute walta isu kra sign karanta da kawli ada kirnyedo
2: ba aisu kusuro kawa adiyan moto litare jinguro nguro ndero gaindu
3: kwasa pita yartaye na nguro ndero fulangzu
2: aishi kaswa pita yartaye do
3: kwasa pita yartaye ada kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolinchizu kampol lokojin
2: ma kwasa fita yarta ya kam lorjin na
4: ferin tawo da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
2: mama kwasa fita yarta ya duwari zuna de
4: ferin auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye klandia yit kayan di walla allan
2: ba ai so di walla din
3: an dai ranye kwasa shi mada kalliyan muskon dia kla klan tulka ji sakata kinza kumbundia shawar geta, shara kiskai ya shawar kultakuru ade makorkorndia kada baro rotin. Loktuno ne kam yin karingin fijin ne, yerjin ne rumia, njido ne manda shurai da shuro jinoyo kuru ade ma litarin ne karingin kaduno. Muskondia kilakilan tulio, njisa kata yayo, kumbungila buyo kuru ade ma korkorndeswa kadao baro ronyo. Diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyen. Kawli adi, daraso nandiro sudu.
0: Ngayde ma, kurentu temangana kawli ada sumo karu yin kurentu narutumandia beji. Taji harami kurentu so loktu arkalkalin gertuye sanadoni ken indimi alo. Gertia diol waya mana da furumnye nande proskram do aw mawdu do kuro kude suro proskram doni shi watre zande na madu nande andro bendo haturo mawdu de shima kala kawli doni shi dole dikre borno estruna kala shi chirawdo nzulu ya made sande jiriya kallo jiri doni shi bundu so ada baktoso na doni shi wujere so na doni siyasa so kurade ma samno la doni shi alama kalele so gade gafna da aso ade she wala astulu au kauli astulu she baritana na do ni shi lamar shi mada jami sai choror wala no ma sande ta kutukuro sandiro ita gamza au dare doni yin karangono a nye gungune sa sande soro kauli den benzana da jikrantu episode kala kauli do ultana mado ande manandiya yene klan da diwar waya mana doni super usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku super awi super lar super fal u dio indi super lar arask dio 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 abonimia nyai tarero soro pros kam dio ruptumine nyai ndero kawli ma ita gumturo go kamla assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam atire
0: no tire nda watukile ha
5: ya selay
0: alhamdulillah dufande ndo manajin
5: amma sanu kare da ta rasedi prime manajin guru radio kata se vice chairman borno radio listeners association
0: gela da rasedi tamana mawdun da ya gamaro nya
5: Alhamdulillah mo do har tayi dan jakkaran gana. Ulda ta man kalana shawa da irin alai duro ande cha man biya jiri mo do har cha saudu na ma tayi da zangala kurba mo do riyo saurana am kurayas. Nafta gana la watar sai ka anda sadana.
0: Ngai.
5: Yo cha man kar ku tayi man be kala waje ni ya sura bulai diri ni min kullum mu biya shinkafa ya tayi ro biya amso biya bundu wa yere yere na loshin. La uniform ma biya la uniform de is that asutuma asunum baro biya sura bulai bundu wa lara famde. Jesimi ma kawanga we la mbe surunguro la yalan bula lando juri juri samran biya factory biya juri mana am kurai sanna de do. Bundu boxa inda far ferola bullet telezi lezina so anaskun zero wadana. Yo jiri are this some tuma some tim bawo biya ngai surunguro nan mu ma do bullet la isla fundun sukurin. Kela kwano ilaro isi biya subsula patron sukurin ade samun am dictator zungu. Yo ama te am kuranza de sero na shanza min sero bundu serin de sero taptip bundu de bulza yao. Su bundu aru suro sakan palleren pa kamwa biya baro dinanti din. Yo ade se ke anyiro awari stadinari. Jemi kalim lo chiske nena nkaro au zitaru wa isi ya seya kalake nena nkaro. Choro amwa biya se bundu rima awala ayo ai awala biya jiri awala biske biro biya jobana
0: aw suro amda ngai do isa klaran sai ngawna da hafta alama sai bundu rozana gulti yeso
5: aha dai biya daw gurelan daw amailan gozana famda kuruda shahade diyan walti ke sai amde jiri kirma uniform so sakin volunteer so katen den biya andiya sai kallo kara yare bundu ware ne ro kanna ka am suro chisko nan karo choro aw awala waziya to kutto kuro bana yado yana karatoro amma am lasoro masa wanza soro bunduru masanna koto so goza adilla sai har a wodo kai sai ro gurduna dake biya bunduwan kan mun gran zukurwal da sai akwalla bundu soro surungurelal aus komdan dozi in operation do leden ma au nan da laro leden ma allando bunduru goza amma andi samuram awla fallan je ru yana rumin bunduru ma la fanzan le zana shelan wala lokata ka tarin awangu wajin adesu ku kattab dugotin ma hukumai sai ro bunduru gozu cinare ta amso da wala sariya kattab du takuta kuro tau homla gozen ma gana kuro galata da ala biya kuma dai am kurare turun zana Allah kule an tsoro
0: gala sayidi niras kanyana lokto magon parskam da boturo kuro adema nye andro kawli ma haturo soro shi kawli di kultina ma den be na kara tuluna hatta na doni shi jamis wai lamar shi ma da nguranda so au na alaton wakajin soria sande to kutokoro kawli shima da darika sanni karnguru gumtu yayi gultana ngokur kamla gade assalamu alaikum
6: wa alaikum salam walai
0: ndawa tukliya
6: ndawa tukliya
0: kliya selede
6: baka ma sha Allah mu kula bundu kula bajini yela
0: kula jiri chidawla jiri ndiru alama kalan zuko yeso chidawdo ninzulu ye gade gafsana soja so police wayi na ala samno isolan jiri yayi kallo bunduru ma yama yar bike da ne kalan
6: hada zauro ngala uma ari malam ri malakari ma falo ko gamanti
0: ngala zauro nya krinyen bari
6: si chaman au bari ni bunduru huko kam jewela sa kure no nyena la rimu ko kam jewel muko moya muko deweya muko kerina ya Allah se noye
0: gai
6: muko diri awo zau kran zai manu zai so dai isa bari ni sayo samzana kama di awatin na atado kaso duk maro lo no ma sai awo do ne ro di maro no zai yo ku am kurai guzana shi mana ke tilin min marani no mana de ma kin yi guzana da mana da patti ni su ya na le su kuri ma no lo ba na balle ma bari ni ko ne
0: ga da ma guzana
6: yowa wani arna garo zoro dokan zarin gara ya akiri yana ya zauro ba lai da zauro dokan shahar doka uba ruwa jini wanda roma da zai kilari so adiye ga mai bara zin aula su ji kilarin tsoro a wadda gurnu a sandini sandini kuma da bagirin ku da bari zana
0: gai
6: a annan garo gurnu gula tarbiya ya gurnu gula moduwa ya gurnu gula lura ni kira ya
0: jere
6: a annan garo ala mu yandi akiri ala sai kullu kuma
0: ni
6: yana kuma ne ala ne ya akiri ala da rason ne ya kullu
0: gala amiyar rabi amiyar rin gala ba dinwa suka yana kasa da molokto magonun fraska madro ruptuma kurade ma handiro a bayana haturo kanto ngo kam gudiya Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
7: Ai ga jin mai dunda wa take da wanda ce da.
0: Alhamdulillah dai.
7: Allah ya zare sirri.
0: Amin rabbi.
7: Afra sirri ki mena da mamana ni ngoro wa zare ribun da ni abo.
0: Ngira ba kura mu dunda da gamin tuman den beji.
7: A ta fallo ga kana ya zoro wa kurna zuna ya kinyi da hangana. Ada wadu kun yi wallahi fa yan hawara su mana zan la bidon da ruyen ya awa to si ma wa zana. Belen dan kero mana nani mi kam ar isu sana sana pat pan dun nato nala lortin.
0: Gay.
7: Awari yo chiza kuma kala dun mana zana zauro isu sana yana.
0: Dire.
7: Sayin na kuma wuzay ma wadu tilam gari brigi wara wuzay.
0: Aw kurno yara afan den.
7: Aw kurno yara afan den. Yi soja la ata kuma za yi sana yasa yama awala sarti la anza. Sawan za yi so. Lokar sawan za yi so. A isa ya biya kurno yara dayi. Bilet par awa zai sauro alama kuta.
0: Jira.
7: Amma yanda ka ruwe ce zamana dana.
0: Ata dararin shi ma homta na sai awala ta na sai tulu na rufo nan da. Turiya sai ma ya amgai andin kaman da sodiya lamar shi ma da ruwa da san diru hapo yau sa san di.
7: Angana san da shi sa tiri gulda na mare. Da homa da gultiya diri kuma shi dai ba kamfale bayan sirina wano zina so tara sawa yo so awala so ar duk shi bi homo biya mai da sala da gariu da malum da sama da kama kangar mangala
0: jere
7: Allah ne sama kanga mara so din
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
7: Allah ta'ala ne tattara wa zai kuma
0: amin ya rabbi gala da raba ko gala amin ya rabbi nira suka yana lokto magon program adro rupturo kura de mandro kauli ma turo bakura doni kiri miki melo da ma ngoro wa zariri bindiya ngo kam lifeal assalamu alaikum
8: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Zalai da jin
0: dawa. Dawa tikile wa din.
8: Kila kila alhamdulillah.
0: Ma sha Allah dufan da yadu mana jin.
8: Babu ne kici a mana jin.
0: Gala babu ne ta magana an da gamin su ro mawduwa da yayi.
8: A kila kila ro ne ya ga. Ah, sai ran kire burnai da wa sai kin bi da zauran gala. Futu maya aruye sabu are ita ga tun zar sai da zungula amma a waje idaram kuma gudun harita form din din na wannan ma doron ka awo form kun ga ba har sai da zai sajirwa da shiran da tara form din sai na wannan ma kamla awla nun gudana wa jiri sai na da gudun har ya jiri kamla jiri awla kai la ga awla nun ka tara da tara ya form gana tin wa ko tare shi sajirwa ga na inda su ji na kuma
0: letter su ma do
8: kama wa faida ba ita ga suna da ta daya form ka sallahi ro ita ga tin ma sai da zai a wata kafin ya lawan bi
0: gai
8: amma form da tai ma wallahi ma a wanda ta nar ai ma kurin ne ya
0: ka ke so ar no tin be so nan min ma a wata a tin ba
8: ya ta da suro me a kam da faida ga ya kam ta ta sallahu wa mai dukur la te putu gudina dai ya kam ta ho mai ma a wata kafin mandi
0: jere
8: amma form da cikin ba kullu na ma da kuma mun za ta nan mai wa
0: jere da ngala dira ska yana babu no lokto magono paras kam do rupturo nye kala maudu wani andro kauli ma haturo ta ji harami kun tuso kaudo ni a botun so da goye ko nyandro ndale nye ngo play la ro ni kala injin andia wuje ma da kirnye sha paras kam da wulte goye ko nyen

0: ni damgare kentu lokuranjo muskofsi ne ngo kamla fal one mare mitifol yaro assalamu
1: alaikum
0: wa alaikum salam da watkele ya
1: ala ngoro bae
0: ala kaundo de
1: da watkele ya
0: kele ya sele de
1: kuma zana go biyo kon mari bypass mm
0: ngela doro badana nya krenya ngoro ko ga mari nya
1: amauru doro goro ala doro ngela kamande ala ngela ngo wa hero ngo wa jamande ala ngela kama doro su
0: amin rabbi amin rabbi
1: ma ade ngawala kuitala damga kolon ya ngulim bana ato na baki bae awu awa non commissioning officer commissioning officer
0: ewa
1: ibili anje tem be kwala tanala nji ko ron kolle mawduna amla ambe kin ga da bari ga mota na nya ayro le ara ya da sada du yero wuce kwa ga du ye ci ku kulun du ringa kura kona chaman awa sata riba kan kara awa esa ara da ki esu do da ko tinare ti ono kizina atafa ka ka shuro kito ala kin ji wa sarin bari ga murkin ga la ano kin ji ro wala da ya sarin da lamar karti kama karti bando sa ci ga fandro wadan gawala shala da wada wata dinya barala toriya da kurman kamla amma saka monti kradina kradin ya garki kurman aishat awade da guzan sai asar sai kurman abun duwa da kamce jinde a kamna sai jin gai gulima da fanti har yan gawala kurman mai ya giri bulama so la na so sai da ishin saki kurman giri ne ba house rep so senator so sai kalamin ki zan majas gode ne da wallar da man da ruwa
0: dai
1: ade kurma gumna da yabs borna rakna awadu kurma awadu do ikata general police ma director to
0: gairama
1: na karo ne jira samma san kidi
0: aye
1: fan
0: jira
1: nga wore da bara ala ngare ala ala lur ngende la ngwa sherngwa
0: amin
1: ya radio da hasene ra ne na ne samma so
0: gura salam wa alaikum salam gala ande yanyo as kunya na kare wa zanna gubyo to ni ngoro do bai fase kranto botro ni zanna gubyo alan diol wa yamana da krabdanyen kuro alan derem to ni first kam do ni wa chore ko yamade modun zero kaja

0: gelazoro krantu foraskam doni kutum gulle futu ada taide suro foraskam shima aden diol wa mana da forumni nandiro rakta ye nande nandu da wasan bonu nande kutu adoni jamindo so awuzna ngurondo so awuzna kurade ma zumi ndoso kurade ma lamarando kon bari ni awuzna haptia au bi botu itagatia suro nandi fal india ke dioma oma botnan ande krenya falla modro gonya tadi kuro ande samason saptie shi modu shima da zandenye hatta wone mare yade kunatoro gumturo kuruntu arishima fernoro makurade ma shi dodo ni shi praskam shima adio sokudoni daji falda kartu moduro gotana walja daji modu shima do letin daji kuruni ay kanam du bari au bari koja kalafuna furata toro praskam shima do wato roson tinne son daji wone ma deni ay kanam da kalafuna ro gotino tamandia beji daji kuruntu futu gulena de soku modu da gonya daji jamiso kanedi kaanda da gana la roda maududo gonya na wado leturo kurantu sura foras kam simaden lanaso karisuzo kurade ma awala wata to yata nadoni andia bonima ni kutudoni jemi mi orombejima andiro benta kurade ma kutudoni futuwa suro jemi so irin sudin au bi naptun lewa ya kurade ma lemana da ndikata jemi den tawtima da andiro bentro kurantu diwol wa mana doni foras kam simara bonum ni kutuan ma bayani ma sandima Sefer usku fal diawlar fal usku fal diaw araska sefer awin sefer fal u diaw indi sefer lar araska diaw 081-49-18-14-60 awin 090-15-42-09-64 abonima terero sura praskam diaw rupdemi kurantu mal haji gaji medu kala kurzo praskam dai ta gadi nab katama assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kila bale gaji
0: kile wa sile de
1: alhamdulillah
0: ma sha Allah du fande
1: kuma muhammad bukar mai dari kuma ana mamure la go
0: mamam bukar doni mai tari do huma ana mamure ushe ngi shoro praskam kutun gulle muhammad bukar
1: yawa la le ze praskam kutun gulle yare wati re re gana la na zira so fa ngana ar dai kala dro garo
0: she ko to masron la
1: ah kuti dai inde
0: yo awa foras kam ndaso zo lokun zana kado wone mar kala ni awam la kuti maruma be jwa bentro
1: ah kuti ma kut o gede ku ke na kuti ngule re ke simba
0: na na karinye
1: ki ko bundu ware kuma ko kam guwe lan kara kam la ar na doram zuna zin yo gozna kam la ar le zuna aw kar kar gin silan fidin kutu yana jama'a sa walta kaje jinla
0: ngai
1: yo kuma an bunduwa ne ne suran amla jili kalan ko ma dono kala kida rungu yana sai ya sa har sa sirza muko zara bundu sa kana sanje lokti zuna sa sirza bundu sai ra tarin din kala lokti gana yana murado zaki zu sai ra bundu sai ri sana awala sai ra ida su ga an sanje tur jama'a yana ga sana awkal kal ga sai tarin so tirin bi
0: yo suro ngai na shi mone mai allama lata na sai kala a tajirwa wa dai da a wurin tartim zai ngala kala baba tun beji
1: kuma ngai a kira sa are mukon zan gundu wa sura jama'a ran ka jarangu andumai kam ku dina Allah ko mun jin gurin su ni a sa ko zan yare a kira da sai sai Nigeria ne gero wala da kuma ya rukuna ya gundu na ba amma tajirwa da sura jama'a ran tantala sadin da zoro gana amma kuma jiri am karin galan sai ya nulewa bai so wala sai ya gwamnati sasir du bundu sai rakina are na da bundu yare la arna to da sai roka su yara bundu cikin to kuruna wujire da kuma gulluwa wazina ya kai bundu fi ta sare yo karin gari mara mamuri yar ban gai bundu du kala sarta narta ila kam da sa indu mai karin da balan bundu fi ta bari zana da har so jana da da sai ala sai ya ala ga yaro goza sai ya tira da bundu fi da kurusai so jai man goro am dono kores gatto bundu za sai bundu da makala sai ya irman nan sai yete da zasu problem bundu visa har am problem kam la karo kam tu ban zan dari ne sulin su garin surun nan tana lazo
0: gai
1: ngai kam sai yanzu yi wai ma ku sore sai na sanje awu azina da nozin na wa azina nozin ya tsola har silan so sai le zayar wala wa zana yayar wa silan ka sai ne har shirma kam nan tana da yin yayi awla kan zina man dai
0: ganu ngam dai
1: yo kuro ngai bundu wanda sauri na har kamla ya tare mama na jin ko ngana suro fare lan sa kuzena zanya fado kala mana bundu sa kuzena za bundu ci zu farila roka mara wanzin yayi kare aban nazu a wangusu su kare a riyo kan funzin na ya tarin tuki roka su ya bundu ki tuzo har ya yin bai kuro har tara la shin zu bakka zo ga na zana su ma bai kuma har tara da wuda inga ba kan irin halin kara mara nan mun
0: kuma wai asuna ya kutum du alamar ta na sai kala lamar bundu ya lansa rusa din mandigi
1: aha yo a wuri an ga sai to nda ya kawla mangre rogo da suro kamala
0: gai
1: ni bundu control zuma no ne sai suro kamala urun zuma ci zin da sai ya so kamar hada lamma shi ne na gwa da le zan so har yace wani ma ai hu zu kam lor tiya
0: gai ma ala shara zakka gala
1: ma har bukar na kar sai ya gana la alamza
0: gala nya ikta mangana kutto ma kurburun mara karantino to mandi ambeji nuras kanya na kasa da gonin faraskam da bon ne bayana ma haturo daji ala karantinar worlds go kuru kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam alaikum ne de
0: nda wa tukle ha alhamdulillah dufan da yanduma na din
2: barka kuma mu mode zan awon kan tin lan
0: mama da gulum
2: ah
0: ndan gulum
2: kan turulan
0: kan turulan mod ga la kon mamni mi anya karanta gade anya karanta ta mangana gana cin turun ya kwa dinar
2: kuma ku kudu ya zoro amdono kulo bare yan zoro da malam sai au da na ru gum na ru amma ti no ma ta zon zoro sala ga na ru
0: a woro mbe ya wa kadana yara kalafuna ro one ka ta kuturo
2: a kalafuna ka ta kuturo mbe ya a da ko kali ne ne je ta tare da ya ku zoro ya malam sai ga
0: lamar shi ma ro sulu a mataro gela mamodo nya nya pres kamala karantina ala sija kuro dai ala karantina waldo kuro ala loro matondo kala lama do gulma maden karantu diol waya mana doni super usku fal diolar fal usku fal dio aras ke super au min super lar super fal u dio indi super lar aras ke dio assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam ndawa tukelia
3: ndawa tukelia ya sale
0: barka ma
3: nda sile nda sese
0: alhamdulillah gafsana
3: aje zara mana jin
0: gidi ke tsiye gela da zara o shekin shara balbal adro
3: masha Allah barakallah a maudu da ke da suwa jiro mana yakin a maudu jiri a ringa wala man gonwa amma kila zan katab diri a katab bozan bau an kurbono shi mana mana zamana mana zai salu ya kurman kila ran katab ayi ma bozan ba lokku na suron guru an dinga gun gawai Allah wallahi lokku wudur so jai au ludur iri tara kuma ka explain dite abuzan ali yim shimaru noye ma andi am qurana ri uda anguro man nam nem bau duri ma isa uro guzan kullu sawa ne fadin se lu yanguro du kullu na ga gero denge dunya ka jiri iskin kala bundu le din ande akam yarwa ya adu mun so kam qurana sama bifiya ai bi tsoro ha ya do ne ga wai ai su ku mun so kana zu kan kan bi amma adu mun gudur bari za bundu adu ba sai hangal amma tuti kai tarwa da mafiyaran jiri a da ran ba shi ne amma kudu ka riya sadin da fango ko anguro da luke kwalle yo amma na zan kula da ho am gozai ba ne labi amma na nuya waya ran biya waya baba kai amma na ni amma na ya koi kwalle da ya kuma gozau
0: kuma kula ka wuri da tun na din
3: mana zai ma kame ba kudu ma kala lamar ade la mana ko ne wow yar waya mana zai ya kula ran ka kan ba am so da hanga duk garawa to ba ai ngo an ga samo waya ba kuke an ga ma an ga an ga ne da sai mana rai da mana zale za a ga gozele a kan to hanga zambe ya kiran ka ta goze ban gurin ga wanga waya ro a rai rido ki pilen ji ti kan lor sa sai no lor a bundura yirgin da Allah ya shiga a jamni men to da yan kan kam da yan kan suran lor da lor da mun kai musulmi mana musulmi ko lobiya mana umma ya biya duyo adam gana ni mana biye adam gana a wato share rizuna wa borno adin dole bundu ka me kala baro lota filin su har sa su ya tsa da su sai mero baro fi am ta ma hangal da zai ne yawan ga yawa jinna
0: kuma su roba nan dan a wala an bai sai bai dan gana laletin daro tari suri ma alama nan jemi so kuma diri ne in kamando so kuma a wasu mara ne ro kutuwar ngai na mojina da radin ne karin ga yaro gullo sai katab gozan gulzana
3: yo shi na fanyen isa baksuna ko jindi hangal ni zatar tera yanzu cewa so su shiro katna ni shi soja da ni bundu yirgin mari wai shi isa na wai ne zu kararan kero su isa na so bulaya nan kina fanyen an da tarin da baba auri ta ta da mai yaro kula mu katab la gulla so su shiro ayya mama yaya waruwa zuna na kalaf shi mara jiri yilta la yildo sai isa so bulaya nan da
4: nem ngana pantu ba nem karasu ba dalalin dararo le nem gullimin sojan dararo le nem gullimin katatla ro gwa zan ba ni tara su ban gure nem me dan ta sun denin kam yo bundu yirjen dile nem cha mai pandin tiro gullimin
0: so misalo kuma da dana kam da no ata du taran gure mare wone mare le nem gullimin
4: a ci zuba taran gure ta
0: din renum derin kajin yayi so a wode nyo suna made kidin banu so
4: abai kawdo da da riso ro kashe le nyen do ni dina da ande tro home na kare home ba yar wadin home wanda ya fasu farma baksa kai bundun da dilim kan ga ma wanda baksa ku zai home home home duma yar wadin da kinyana an kura ne mace da soja ya sanin kuma mun mana ina san da mace da soja ya sanin amma dal kuma dire har kinye ru yanda ya kure den
0: har ma kuma wa samu astu ya bra da ya farakta na mb da ya kuro sai ya futu ngoro da san na ne dai banan ruwa yo sanan da ya cana dai himma bana da yuwi ngo kur kam gade assalamu alaikum assalamu alaikum nyaa di wala ba waltana waltani nyaa yesko fondi mi andi aboni minuto andi ngo kur kam gade assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da watikli ya
5: da tle nda ci da ala darisi
0: alhamdulillah amin rabbi
5: akura kirmi kimel da mama na ni ngoro waziri wundi anya ko
0: ngala bakura wushi ngi sharafa ta kan kutun gulero ngai
5: ah kutun de meji kaman da Allah andira Allah ya gulde
0: amin rabbi
5: awa gina re gaji wallahi kutun da adam mutun jikun zai
0: ngoron don
5: jikun zai ngoron den ngoron de bi akata kete ngoron de bala mari ngoro bal maskine galci mari waziri wundi ya imeri korongo so adi de ngoro borbure adi tam maso ngi maraka ti aichin ba
0: ishin wa banatla aifal
5: kaunga we kauma wa ko dilu ke mananga na kumbe bari ba kumbe bari bari kudu ka ka ka ya kriya ka dio mun tawri ba
0: kudu ta mangana we ta mangana nguron nguran fal gani hatta nguradon ne ndiyan kamaski so dia sam maso sai ka di shi wada ben zan alama diri mafune so lamsila so ya sai ka di nji tro ka ya ka din ka la bi
5: din ndi mun ishin ba alai gaji mai do njiri tire kin ngare tam numaram gana njia wala injiri mun ngaro fande ba
0: banati banati do
5: a ar maro no yeni banata ta solo andira anje ar banati le worma za ya andia wala de no yena
0: ngala ada ala kutun dara lokto na current na wolze
5: hapko no hapko
0: ngala ba ni ras kinyana lokto ma gono pores kam da botro a lokto are kalkalin a ngo kur kam gode assalamu alaikum
6: وعليكم السلام
0: دعوه تكلم
6: يا سيدي
0: الحمد لله ندوفان دي ندوما جن
6: عبد العزيز دي كوالوكوس
0: عبد العزيز اونغرو دي كوالوكوس
6: انغلا مولود سواي يا ما ندوفان دي غافي لايك ما بني كرابو
0: يو كلان كوتوم بيجي
6: كوتوم دي كما كدا سمنورو يدل يا سو يسنم ما كارين يورو تو كاوي سو تورنا ما دي كلازمان ye shi kuma awon gawai wazuna da kalalin katab jiri ba goza kuma ya fandi won bulan augusta ba har trilla to ki ko su tan da le tara shiro ga da kezura ha ku kun tawo ya kace wasunna awar wazuna kuma da sarin solu da kalalin katala sai mu kuma guzara amma kwami son har kuro ko da garanda mana da kun tawo ya kaje wasunna amma am doi awar sai kai na maro awi ngai fo modera da ja tarba dubai fa dia tru bari ngai ai du lo bari ngai bari ngai ngila jin ta awu kan bi ai wuri siya cha kan mai ngai mun komi gulluwa kan taw ya ka je wasu na dija awu ku so bulai wa wano ka siri la bulai na wano ya din cike so investigation awu na ya ku ligin amma so bulai la wano ko shi evidence su so evidence furra amma sai kai yana yi gudana har kuro kajo aw in kai sai roko mu kan tusa ya sabba ya tare ta wadina ada yinar tarza wa kam doi awra sanna mari sai ro form in gai je guda kana form the crow je suka kam sun fun jiro diyar ya zai amma ya tara kitan ya sai wadin har kuro ko yar aya awad tajin
0: tere gala nya ko to mara kranda no to mandia
6: dela da ba sunna ba har bari yo wam kuro duso surya taji kamdo waya sai awaro shakti grabom zauriye region amma sai form limba bari sai form limba ayan kam to riyo
0: ngala nyae to mana shawari ma kutumara karantino to mandi ambeji nyiras kunyana ti ai abdul aziz loktumago amin rabi nyiras kunyana kasado mo loktumago no pres kamda botro da ji harami kunto so kawdo ni botun do da goye kone au denye ishe nan dido bonwa ma dan turon krenye modu wa kunyandro ndafule ada krenye shedo

0: assalamu alaikum har mi gurtun da so to solo ta kalkalalam hato da rasun ne kruna karau a duk press gram de kashimoi doctor da sham aram lalila ne ndiro dore na tagat kema ada kruna karau daji doctor banaba rosena press gram kashimoi roku kuma mai alayanda rupsuna daji abizai ro andiro gonum kurum bismillah
1: alhamdulillah ان الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد امه الايمان احييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله سكوا على كجو fato ideal yanda son ne fellan su FM Milan kan taude ba Allah bayan doni kala adindiya homa fikiu da adindiya lezra kullumi tagat kiyen ku kan tawo amadan ne kawo findi amadan doni sa du fallin ya diyon fidiyon tulloi hijaba da alayhi salatu wassalam me makka lan marina walle zunai alhamdulillah naptande bikailan bayan doni diana bey kala wadodi hom dalilalo ne suka kan me tayammo lambitin awuna ni kalan zan dan yana da shi ma alhajatu ilal ma saka me kalambin zube ya walja kalambi shi sawalan injo lambituma njim din faida timya nguri yanya koljin ban yallo jin ne ya tilari ti ade ye alaman yoto mata walja au ne zanguma walja dai faid monzu jusuna ne jusuna dai doctor allan njim faida timya ai bada amalle zana do ta yam dimin arba yaddo di ngau ya kalalin manan yana da dai ku waltiye mana falmal mai so awa mana zannelan atayammum lin najasati so najasa dalil doni najasa ilan kam ya tayamtire misallo tinum lan go najasa au kazumum lan najasa amma najasa kazumu miya ne tullimiya nji walai ba au kazumu dugwanum najasa anum lenum jidin bogidi fallan lenum omom pim sal tullimiya au don nji kasalai ko anyo ba iswaljin yo dai lokti allan mala mai dasolan faida timin an najasa tiri mer ma yogni milla jidin kasaltim awwala dibin har shi ma babu doni kai ma malamai atayammum lin najasa ya babu langana zan nadin adai ma au najasa da kazumu mundin bai au inji doni lenim najasa kazumu miyadi najasa kazumu miyadi tultai de nan lenim ji tamni min da ya tibe lenim ya zalim mala na dan ya zalim zan be dabbala bundila kala notiya au adde be is walja zai na nan go kazumu me na jasa ga ba na jasa ba na nyen ma de au la do ni nya kasala ita wajib sin gau ya gul yana ma de ga biya ti kazumu min na jasa da in tim sala ya mo njin ba ci kasala ya lambiti da ada ai faldimin lokti allan da ada ma da shiyai kamdoni ala badanihi man kana ala badanihi najasa wa ajiza an ghusliha li adamil ma'i aw khawfi ad-dara bi isti'malihi tayammama laha wa salla ada ana bila so shafiyya so ai mana adu mana zana najasa tini min biya walzu dalilin jido ne fandum najasa da tultai ba wallo da ma kazumu najasa din sayini min la a kwa tayammimin to huwa bi manzilatil junubi nan gamdan ya cha sha kage yan gonji wala ide be ji yin buta falla kozi fiya wata falgona mashiran waluta kozi amma shi fiya wata falla de kadawa najasa doni kazumu meda fiya wata falla de aksatul jimba mo wanzu wala nimin amma wala nimin ayo ayinda kadawa ti kazumu meda ai falshiro dimin da ina hallan ji yin fiya wata amda gana nimin tayam nimin tayam de kala najasa don ti kazumu meda dalil kazumu meda taya ti bai nan ka sawo tayam nim sai nimin nada ada shafiya zo hanabila zo adam mana ade sandie mana dana dalil zada da sa kazumu kan madin najasa ji doni kazumu ade tullum tahiyati ya ba walja kam tinzin janawa ji kasalai so ndi ile zita ya mjine de nye kazumu mjana karawa ji doni kazumu tahiyati ya fandimi nya kam doni tin janaba da duk dangan fal home da fal tayam ne da ada mazhab indilan mana da sauruna hatta imam ibn kudama sahibul mughni ya guljin wa hadha qawlul aktharina ad kawidoni malama kan boye so kambo malamai yaso addi shi makawo yanzu min alfuqaha iso malama fiki wannan li umumi qawlihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam inna as-sa'ida at-tayyiba tahul muslim shi sa'ida da nadoni au kati au bi afiya au doni cidi nadiya walzana ma'ana shi ma au doni taho nya tahirti ma muslimi an zu sha tahirti yau wa illam yajid alma'a ashra sinin sami yawan ji fandim yayi ji duba wallahi ma katida alai zalati ya tahur wal zina adam futu kaditi nim me so wala wallan bitimain au kasala wallan bitimai sawlan katiye nyata hezi nerei kambo malamai yosofuti ibn kudama yagulijin din katisha ade kada udoni najasa doni kazumu umye na manjiba wando na mateye mnimi aba agozuna nyata hezi na lokti jimadan alayhi salatu wa salame waju ila liya l-audu chidia wa karakte na tahu wanu wa masjidan zana da tahu udoni nyata hezi inma ama yonda loktu sala yicito kazumu nan najasa njidoni najasa ad bawa dim tullum kazumu da tahannam cinim ibada diyo e bawa walja tayamne tayamnimya sayine ngau sayine mai din ai kulam nan sala shima da karakta beyila ba iza tayammama lin najasa wa salla yalzamuhu al-i'ada wa ai sallanin jifandimya da isim kazumu da tullimya waltine da waltim isim ko man salam doni sai ni mama da kalan ne ada mazhab shafi'i ai mana da gulzana amma mana sahiya da mana doni mazhab imam ahmad bin hanbal din gulzana la talzamu al-i'ada so adela nyo waltine tayamma da kalan ne da lazim gai bugi kalam nan tun da kazumu umdin najasa bai ji tultai ba tayamnum sayinum salamnum ando waltum inji fandum kazumu mara tullimya da ne da walti ne sala yi doni boye tayamme da kalan ya kalan nan ba din ijiza au shogul zaina usulul fikr to wanduna fattaqullaha mastata'tum lok tu doni nye tayam dim sayini marin arishi ma audoni istita'a chidia rakti imen audoni daanaw Allahu alam wal ilmu indallah. yon da nyi kula amduk aw indi yi sanyo kuldiya kazumu umlan najasa ibe kazumu umlan go najasa ibe najasa kazumu yada tulta lambituma nyi diyelan hadas ibe kasala lambituma nji

dina lewa nara liam da chidi di sama lewa nara liam da chidi di sama dina biya fiyata lewa izu walja ayye a amu jisuna na shimadun dalilin da ahadun na qadain azhab wal fidda kasatte aw min al jawahir azu waga yaje luuluso ade yo isu walzu ma'adin nadin da walja ahan aw shula nan kulzu ci zana isu walzu dalma ide yo so ci de din fazu suluna isu walja da ay malmai mana mana zana be la malmai azab wal fidda kalan zidi ay shiran faida timin amma wanden nakalti a waga da kalaktina walzi shan nakalti ala sha cidin hudu ga na zuna nan gwanin yaro kalma ai da za baksa yalla kada wa da ti zai da dik sotolo ade ya isu walja adamu wanjin ba ade ku haka wajhul adigi ba a waga da walzira biya kafe di yom kala fe nan kala dan sai min da san ma ba fallo isu walzira do dinan su a wala san kon ga faida ti dabkata gawulan bayanzu diena wallahu alam da ade shekala odoni kula sa'id tenin malamai a wadoni manazara bai da iso te mama idin sa dimin no walja bismillah ti she sunan doni fitayammu malamai sha konzara bismillah inam doni sha dimin nare dalil zure hanafiya da malikiyawa shafi'iyya hanabila mazafad sammaso lidhana ila anna tasmiyata sunna min sunani tayammum aha apia wala dimina walja bismillah ina su alai tay arama faida audiedo dalil adiyada nisimia da tasmiya bismillah gultare teda zota ana gultana amma mazafal shadza walzi shitizu sulu mazhab doni kuma hanabila idin kawai falbai ila anna wajiba ka tasmiya fil wudu sai wannan manjaman bismillah tudu wajibu gulzana tai mama idai wajib dumada do amma jumhurul malamai de kala adiyan gailiyada wallahu alam wal ilmu indallah da adai ma cidida bakta kani indime na mazhab doni ka sassana so adai ya sha somzana amma audoni muhim na shatayen menonyeya ta hana ma'adu gawulan na waƙidul wudu isomnyera a wadoni wula fafajin da gawulan somnyera yau tayam cidi bakta adu shikiran ziri nda a yiso na waƙid zo audoni sha fafajin ma beyila ba sha'ai manazuna da manazi malamai beyiya da sha fafajin ma notu amani min ma kiskiya da bo sarakiya da kullu ma yanqudul wudu awal ghusla yanqudu tayammuma apiyai audoni wala kasala fafajin ma apiyai aw kasala fafajin wala fafajin kasala fafajin tayammi fafajin da ma da duk fal da ma da asutuna wade a udoni asul da ma wolo da shi ma asul do au kasala so wolo so sai ba asul do sai hidima audi su fafa suna da audoni da labi fa usami da au audoni mai intanan ka isin waltu cici sai tudiya isin na suna da fafa tare min babi aula wallahu alam da ada kun dilomi au kun indi me doni tayamma fafarjin da ru'yatul ma'i sa inji fandama walja kaman falam tajidu ma an injira fandu ya do kuma ifata yamma musa idan tayyiban da gullara kuma isu ba inji fanduwa da inji fandama isu walja ba mana da zana sa inji fandama isu walja akwa ba tayammun ba fafatura kwace ne lene wolone dai kunya kimenzu nga udoni ru'yatul ma'i yadin al qudra haktu doni injidin faida tiyede aha cha na musu aha bon na injida amusu hannum jirin faida tun ba da ita yamnumin amma go ga mai su inji konnuwa fando

jikon non ana tum fayda timin yaade ba alqudra ala istimalil ma'id ba to dina nan kado tayammum de ba fafartana sanji amazu pit mafi za kankara zana hadin yawa wala kai wala ta auka sala yawa mu wanjin ba director din tayammum sa yi nimin amma da injin go konwa shi ma annan matinum ba fi yin ba fanda ma sai inji amazu waltum sallamiya alai waltum go futu kiskiya yawa kan bai zu go zu nyocha da mana tayammi na fon kala fon na ba ko mana kasala ya digi jiro a uga de ba aha adi shima a udo ne na adi yar mana zana adi yonda kamme njiri kala nji ko ye nan mana fal mana zana shi na adan gulniya sandana nji fandimi tayam dimin ade ido sala danim niso salailan daw salailan none dia wolonimi au kasaltimi tayam katilan dim kala dalil doni njiri fondo ba island kai mai zum dana maso ibada dimin da ringo nji go zake sha ha a wani yarin gon jirma ba yi sana da gullimiya salam da ayyeyi

0: nyam malam
1: gila ngila zoro karantu so tuma imbe tamtam kaya de gonwa paraskram bare kininga krino ya karau a karantu so putu gulngana ide chi modudo ku kladen mananyende api magi kla lam awa ande bare nyen sodro a daraja yuram daji nonguzanta sandia chuntro ya do a klan modu goye tenas maro larda dia yoro tulo ye klan kurman ba kusotonde donye sina so ndugana njimde hawari dro daji professor shima ya ashe modu bulama a kusoto wushe kindiro
2: lale wushe de
1: mashallah daji a modu ro gonye nai fanuma dai kirintu nde so ye ngila maro asuzaya ngila a wodo yin tenas maro shi karero daraja iram daji kasuro sha tulu tenas maro hatta nungudo yin sha a lardi dia yero tulo e fondo e skladen a kusoto ndide andiro ben si diara ena tenas maro a
2: jamaso assalamu alaikum da watundo
1: alaikum salam wa rahmatullah
2: da watundo
1: yes
2: da uma si ya she mu dublama malum jami'a yarwa na sha kulo barin dai futu modun da futu gulzina ya dai a wuro shirin gaina na saran value chain send kladin maranyen da ya kaniro fasaran ma wani kalma fal tilo doin sha bai a jin ma fasar jin ma ba a ndai no tin dirin na da value chain dugul zaya shi a wuro in a bare we bare zain ma da a wuro in misal lo jiri kol jila so ngalo so a wuro ngai kriso bare bareza
1: moro shi so sama sadin wade
2: sama surodin a masar so la maso ngauri so sama bi aya wore bare mai lezu barezu lezu krimzu au sapsu shiro daraja sarado furo ko jima da shi ma sun zubali cindo
1: ade
2: a so auro daraja yurado a auro bareza ya lejuno soro ngaidin darajan za train misallo go bare ma koljin zubareza na kuljin zari bareja da kuljin zuri muktura leja muksu muksu muksu sapsu isu kuljin ti ya redun sutulu sapchan gusoro nadin kwa awadu darajan zira du budgetin misallo da kuljin da ruwa ruwa tangar zina mai ruwan zuro sutulin njuwa sai ya sala ruwan zuro sutulin kuljin ta da tilomi ya da shirin gusoro wata mare shi da sutulin da ade ruwa fasallono ma ba sai roburozu har daraja yo
1: daraja
2: da ya kwa a wado yin fun sin da kwa buro yiko budi ya she kala kala misallo kuma shido yin tangar tututulo shi man kilawo shi ma shawo sanduna wa rasulullah mar bu shawaro mazi fizin dai misallo kurun la kuriye la awala ne bu daga na cicin zain ade sarin ngusarawa kilawo kun bai ro kurun fita tarai dai buriya ro kurun da cicinza gana zaya dai tushin kuri ga imba kanam so ye ga imba dai bannate bannace ba kuri kulji da ya kawo budo tafsa duro tarzan gullar kausi suru harzu bannatin bayan dajin bayar sore allan dokwa budro kwa taptu bari zain kwa nado in budo taptu bari zain ba darajan zuwalta tarana isim ga fiata yumin na buro yumin na darajan
1: zagade
2: ta man zai gare yau ba da kwa allan do bare rusalan da lanza faton kumbun zaro glazin salayan lad lokto de man saladin lae da leza jimmin glazin aw suro aw gushi jiri aw atame so glazin na rubladia yar salan ne ga salan da kur goza so du suro brinin jiri ka bladia la yar wa drizana so misal bladia sanana biyar sedin bare da ma goza so da ngu suro jiri kasu awo gombore so custom meso muna yisula ambisto kura kura satana musamman isaya la sero gna noro sari la sero sakladin dai awo den sarin gna za furo le zina ma doraji kuru jarar daraja yanzu tare misal lo kuma ngo kulji kuma ro harzin kan mi twinna gana tusna ma daraja yanzu ai gade yauwa dai ada yin daraja aure train are ro kuru dai isa am la isa kuru daraja chosoya sa du kulza so sa samar biya value chain biya almasho aw doy aw bare zana do daraja lejuno soro daraja nz train kurunda so kam diu manzimbi samma kuro aw risk sedin de awun zala gana kala awun za choso na don fondo nan karo daraja kun bude tirana kurudai sai awun zala gana la kuru kala din sawandi riwa fondo awun gusoro aw bare so kasu ya so gusoro riwa fondo bi riwa chulu chulu ya sawandi yo wa dai sai ta sarana
1: daraja ya ramino son riwa mi
2: train ade rotumatna gusoro ade duma ade girolo na da kuru gana ka ziyara waljin
1: ta
2: misalo kuma wulenge kwaljin gamdu kasun yuke iske ya sake kayan yenge la dikin ma tumata marewa ya awla gana la yayi kila do fon dikin no
1: ade
2: yo time day kamile zu kwalji du chu isu sasa inyezu so a roba la rota tapsu so a wule da sanin amlan da dubsin ar samma a wuro daraja yiro duma
1: ade
2: yawwa da ar yawwa
1: bismillah shi kuma kam doin adadi su diya sarana da tun mara shi faida doin kare mu akai ro fasaltiye a aiso faida zu rasu wandin shi kuma bare ma bare zu su tuliya kuma ka tafa da za za kare yanzu daraja daraja sirrin waljiya a faida jiri so so din to nas mar har nan gam doin dar diya ya tulo ya so
2: wannan
1: zin ma riwan za riwa la mas manne so so din so biya
2: musamman riwa fundi mi man bishi ad kuma na ad ad ya go ma da jiri kuma ka ma jiri sirrin guro ya so suro bula ya so awlale za ta sa indi sai akusan galzin arkwana na sha din baci zina kwafuro ko zina kwatuma tana shi ma darajan su zoro train kuma misalo kamla au tadaka sula su kuljar badi za an guro chosen misalo kullata kal kultingal do amon gusoro aw har ladde diyar lejinno wallo no ma ai gusoro kullata ma kullata ya tangarata ya jiriya ya kalge yawa she daraja daraja kuma ro kasuro lenin ya kulji shakade langalimin ta sa kurangalimin kaliyaye niro kasu mari filejin go ada ada ta munzo ai gayar tun zane harumi ango shar marumi shirun gorongo na tutorunana ade ka kallata ade sinana sama ade da so so darajan za
1: gade gade
2: yawa so ngusoro dai awur ladi deru ya doro wulluno ma chaman ngusoro shido tangarata ngalamar matadin shidon yadan biya kanmiya kamcin maryam kanum suriya nungun zai shawai yawa shida shi mun gusoro lirde ya rota din a wajiri yayi kalge chairman broman surubula edman amso sapsa ba cida maso maza sapsa tangarza tangarza sotulu kadau suba kudu shawa shawa ka kaltin su arun gusoro shi ma lirde ya shi kamta da kasuriya yayi shikilan ziya a wurin ya kaldo mu wanzu chaman sidin ba a wanzu nungun zu hafta darajan zu hafta nan karo burdara a wata daraja doye bare zamdu mai hafsin ne daraja lardi da hafsin ne kuru chaman ngusoro a wurin lardi har taji no wallono ma chaman ngusoro sai turu mai sai lardi doye chosoin ma di chaman fantana sai amna da dan ngo a wai ingai dia mine a wo daraja ingai dia mine yawa kurman tardir doyin hutu da taman dide manazin kurman numgun zire manazin misallo kilo da so a tons da so awa nguso awolar da tari maraya wa kanage awusuri ga awa kanage
1: ah de
2: kilo duka da yawa samma ai nafsa mana manazaya dai salan kuru misallo kuljiro goma kalanzi sheshiro daraja faljin amla kulji cime cidda masarawo amla ya kuma jiri Kampala sai na shi masarawo a wadoyin shiran da zaya weda ten mal shidin kara kuma ro lenmiya kasun kulji ma
0: ro
2: da so kun dawo zo zauran zinnimiya sulina nimiya niro fulize yo waso ade yo salan sai amdo lardiya misal lardala na sayar kan me kulji sari no lono ma sai ngusoro shiran kanda sun zo semba sai sasa a wanzula lele su bubucin su fizaya nye za a da biya su robredin za ya gura san za ya ro cicin za zo sai chairman gaisari yo kwalji du kullun misallo kuma tumatur gome ai tumatur da changlan zurin sadin tumatur adadu makulon sotorona sotorona kasul gombore sal lelimia burjik fiata ba sertin ya la la la sen awla sen kada surudun banna ta tutuna cha ande ma cinye jiri factory sinana sinana biya sanyaram sinana sinana doing tomatar ada sasa sanyenye za kwadaza leda kal gongom kal kolwa kal shiro fifiza fifiza adin gai sadin ma kam labiya kam dilaya duna to wanda ada yaso sadin ma cha tsoran gila tomatar ada kasulun basar jin baro waljin da yakur kuma misalo kasku kuma ai allo tomatar ada zo pitar kami are yaro su wandu ji sanyaram are yaro koksa tomatar da sasa sa nyenye za ta tafsa banna timbaro walzu gina za da jiri kwanga yaro kasuro sadin ma
1: darajan za
2: yawa darajan za nun za da taman de ganala kasu ya ro ganala afwar waljin cha
1: na de
2: do ma biya kirmin zuro are da kwasan fandi inde da ito man de no hun fandi gwamnati la wani kamla a wurin ya zina maru bana la su da wala ya biya kamla rakata ya are da tijin ma changla
1: a wuri duno yi ko murada zina
2: tai da zu duno yi ko aha kam awo bare maso dia banatin sai do in awo bare marcho sai dia banajin kudum gwamnati dia banajin
1: ade
2: revenue to din a 20 tayi daza
1: ade
2: ade
1: ngala zoro krentuso preskram bare nandiro ishin na kara radio ndara sonland mita fiskun uskun nuta uwa daji krentuso kaduro ba nandiro play ikin gawo play din daji kuruman dukuye konyen kla modudo mananye din

0: gila zoro krintuso tumai mbei tamtam kayadi gonwa krintuso paraskram bare nandiro ishin radio ndarasolan mita fiskun uskun nuta uwa krintuso kla kariya ne kasuye soro daraja irai klalan kasuro ka tuluyeno kladen bayin nandiro modu gotna tudinna kara professor klan ko zufanu shima professor ya ashe blama modu blama andiro alabara suku bayin sidina foto katapado ingonyi ande kariya andiro nongu iraye suro kasuyelan da daraja so ndinye klan kurman kasudun daraja so ndia doyim taji nangam doyin kami karenzu lardu diayro tulo ya sadu so ndin kuru suro lardu diayro tulo ya denshi andiro bayin alabara suku sidina kami riwanzi ya itiren kulzina kurman kami awo karenzu kasuye duro tulo die saun kariya doyin paida ngalwo du tulu wira walja daji blando au nando do tulu widiyai susudin daraja so ndin yai andiro gulzina karintu so daji kwaya kusoto njida korean kanasmaro shi katapa tulu wedin prob shi katap doyin kamiza sutulin din hukuma ambia portu gomnati edin awaru soru doyin sutulin rabia ranum ya lom ni ma lomin
1: dan jiri ne ka lollo dum lo dro mo jumba ay so tertib zai hom zai
0: ade
1: misal kuma kami ni misal kuma go shinkafa ri shin go soro aure so tulimma da de burno ya ni shinkafa baretin sa gongulong so dusuma so za ba soro yarwa jidin ma za bar marisa ya kuma misal shinkafa kame lardiya tulo majibya wa shinkafa gi ayya ba la maro wollo ne aykal armo wollo ne aykal aw ngalo so sama sotulin ay dai chaman aw da ay tertib za nyiro gwamnati misal ko ma ngo naftax standard organization sai sai chaman sai ma musamman aw do tulo romani na yadum lap za sa kangalza nilewan za towat sayado ka wanda auro ya biya jenim nile wanzin galza ta wasa a wode lodu deru tadin maro ba daraja yanzu walzina ade roto wutsayado allan dokuru ay suru ayen tabnum a wode ginamsu samu alle za wuzin na ginanu ma da le za wuzin a wode nile wanza ngal wanza samma matinan karo wande mare a wala kamelir deru guzu sutulu isu surorin a wala kamu zau gana zai lawala surorin biyar wal zai nan karo chairman da teman misal lo suro yarwa man baditin
0: ade awa wala ba tileja su bula da ban
1: na jin kasasemba yo armon jin ba da yawa kasasemba
0: ade
1: yarwa yantin da kuru awa ngusuro awodo misal lordi da tutuin ade lorda boto ndi ar kolime awa shi moto santari
0: ade
1: jirin niger la so chat so
0: ade
1: kinurun sawa ai da ngusuro ikoro tariado Allah kurulle zana da na saya kariya gina zan na sa falfalun galzin man bi
0: jire
1: da ikon da laf za nafda kyan musamman laf za bi
0: jire
1: da walta goza le zan galza ni lewan za ta wutsa num shawan zan num galwan zan ni lewan za sama ta wutsa
0: Allah ndo
1: yawa da Allah ndo kwa mana a wuri kwa lodun num lodun da tulumin da kam dro license din kakar da runum tulumin ne
0: kuma ya kasassana
1: runum tulumin ne
0: gire
1: da yawa chaman am adlad ya yadi ma dai amna din karyale za somoyin man be mare yawa da yi bunda o mazin tons da o mazin tons ndunda wala so ba chama wa brodu but comes to rinda ba to oktana yawa da Allah ndoka aw next out di marukwa aw sar na pote din ganaza container maso a wanzu awan gusoro container da fizan yawa samma ayin kwa samma wadibia wadin galwonzu matinan karo ai so tidin ade
0: gla gla dai prop dai krentuso a putu non wai die suro a prescram adien daji nandiro diwal telefon ne furumnyen korondo beji ma kala maudu dien ranu korwe a diwal do andia pandu ide shima super uskufal diawlar fal usku fal diaw usku arak super abi super lar super fal o diaw indi lar super arak diaw prop nya asuna rona shi amla karyan zaso waltindu samma hukuma adiye soro karyan zaso waltindu samma hukuma adiye soro numgalu wadu sadi ma alando
1: sadi ma chaman adiye ai chaman awu limits bi ai aduma awunzo aduma tatimzo ada yaron na zai ma mun jin bambe
0: dai
1: kuman zirsar mun zai ma collection dama collection yanzu walta sasa suri no a a gade faljino ziyaye a wanda so man darajan zumatin maduro na zai ma a dai mun so ndin ba dama
0: jire
1: dai kuru changlan zidi awo amurka ta so gwamnati yayi tulu jiri amma ta ya lo muko sikin mangalau
0: jire
1: suro buladin yayi awo den daraja awo kumbere tirin mare siren mare dior zoro faida
0: faida
1: a kurman shi awo diaro tutulu ne
0: ngo kamla dio limbe woni koron zula me ma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ala ka won zare
0: da watiklewa
2: ya aja professor ko ushe kingera gulan na ni klan bengure
0: ngala
2: mala na gubiyo ko mari bai fas
0: ngala zan na gubiyo
2: Omar anuwa yace welcome di bolamen kala barela ma mana dai yan zare da yake ma it is support morally support and financial support da yaburo sarkin alara akurniya da gwamnati ne shi ma yisa soro da gayin da gwamnati soro da gaya da sai ro zara fizi misali kuma kasu ke da kiriya yan kal da gwamnati soro da gaya da sai ro zara fizi misali kuma kasu ke da kiriya yan kal kasu ga yan kal da shi kenan da yiri community ga yiri kuma a bangiya ga gina zaya to larin ka misali million pindi ta ka million ne wala mai gina kan bai yayi misali kamar da tumatir da zuwa Usmanin Barezi Kero da yayi bo kondolan bo yimi a yiro da dilal mai yiro an go tumatir mu ko kiwo kuma sai da yayi go kuma pindi da ne da sai kumbawa da yayi gumati da su mu ya sai sai investment sai sai da tumatir jin jino la da sai da la sai na wala da ko ji yayi ga ada ba da le zara wannan ma da ka so da isin comment din amma yau kuma ya fi zo ima sai ya rabare ma wahala sai ya kurman ni bare ma isin registration dinya yi kan kawala fare ni no a inan bare ni ne ya an go kuren shi rabare ma zarin zuba a da in go zarin go duro duyer ni ya ko gono yo a duyer ni ya kai an go kusin bare din go tai a go shankawa ya a takiya a an ga yan ga yin rago zan da bi na ja director dinya ko dai ma da lamar da koro da shi sai dai dan kam gunan kada da kalewan shi no
0: assalamu alaikum la zan na gobiyo she kula duro a wannan sura
1: mutulo
0: fasal gwamnati rasu bana
1: zan ce bare wa bana zan kar
0: ade go kam gade mbi assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: dawat
0: kliya
3: Ya
0: sai. Alhamdulillah, ndua mananyin.
3: Si Fatima Mustafa bukan go kaleri
0: mana. Ngala Fatima Mustafa. Ya fanye.
3: Na modi. Na kuma san fere zaman da aka
0: mana. Ngala zoro.

0: Rusya kunsura gelmeyene.
1: Bila.
0: Abu kore de kuma ni ta kalji bila bijaya ro tapeni ba yo kuri na ko da da ko na duna ja bija bija ta na kalji a ti ko a da ta ti na ta da tapeni wo ar ma kore
2: ko nu duga na hamne
1: ko nu hamne ngla ro korom du fanti
0: yo kore do ko na bijaya ro kalji tapeni ni ti fa ngla yo buna na bija bija ta ra ti ja mota kuran na sari na ti ti ta ja da kina sarai ro se ro sarin kalji wo ar ma kore yo mararo aguna se da
1: da yaddare kara moldin ga yan buron
2: a ko le wai doctor biya shiro boye tijin
1: yongla dai boyen dai kasra tara nyoro sir fanimin a kare sir sabcha motoro fizu
2: dira sabsa da yaddu da so tirin non
1: na dai
2: ko ma ba da sha zam ni na
1: a kuma rungo ko kampal
2: ga
1: salam
3: alaikum
1: alaikum salam wa alaikum salam
3: Faras kramar kam ya buros ne ya buros lakin za ku angare suna bayin da sama kamin da fanzuna
1: gila zo
3: ya ashe wuce kande da gona fitu kala su da shaka da sare kala su duk bayin da kamin da sirna
1: gila
3: buros lakin Umar Habib goro gambore ya wakil karatu da karatu ya
1: gila Umar Habib
3: na shado ne a kuljado ne sasir nan tangar nan fara lar da jayar tulo bayin sirna yo tumaran nan mun mi ai shi kuma a na sharo ne kama kawular da nira enjoy isa kambu santu bari da nan kama ro kunji arma tangarata safirata ga imanya ka ta sa an moyin ba sai kunji shawara ma surarin bulu fal awa wala sulum sulum so din ma ka ta sa ma kalje ma rasa moyin ba a yau kurman kama ron go kunji kiriya da zaman zuki suna kama ro ta sa shakare kullata do kullin yarin din mi annasa din amma adiya kama ro a tun zangin nar sasana ma hanci ma an fashe su kama ro zare ade ayi a wurin tangarin sasir nan sha a dauka mar yakore shi tirana amma an da ma bi ayi ya kallo kambun da yasa a walanga yana sha kulle sarin faida ce ne gima dan rajiya ya dan sai kana laka da wa burbura so da ka samu karyan da ga so ndin ba
2: ade
3: aje sake da ya mondin wala na futu goyen da ma ya dai kaso da kuma ya na fata kuma kulle Kampala da daktar da kulle da bulin min da san ma yayi na kamun galaure sha galaure mar da buci yaske da afiya karen din galauro jere karen da hapsi ne kuzi ne
2: ade
3: ngala bayanan jima kamila jira askarin ala kala sai na fata da kala
1: ngala ngala Umar Habib ngala shi kuma kamun kala kuljen sorna da putiro su tulin jiriya kan lorox lar dia
2: shi futu kamun futu sun din nan alama leza na na dia futu kolji soro bubu yan pick up la
1: lapsa
2: yauwa pick up la sara tifa la lapsa na gija gija isa na
1: sala
2: hapsen a wazen ade rogono na shido yi na didiya da tulima de ade rogono ya ayin gaigi budo fiza na misallo awa ngu soro alor didiya da tanima bu asha share fiza
1: yo
2: bu asha share da shima ndajin ba hasama so kuru da yi awo soro din futu da yin kuru awo din jiye banaja nji eleja awbia kriwe leja banati no lono ma broman kurun be food sign budro food sign da nji de shale jomba ayen awudu zora nji bana jomba leda ya rufi zain bu leda ya
1: rufi
2: zain da alando ashasha duro sekin kur dole se kurun food saya awa awa kumbwe futinye bumina de kuriso say so ay so awra ndajin laso awla so ayin wata yo day say bu nzambie chaman da warrata kurubu aye jiri kama na aye guzamala hafsana sasana ayinsogi na doyin kuma lardi da yaro a ikoro leza na ma lardi da yaro gi ya loro baro waljin mare nan za kura garra tambi injin za so gina tambi ta tafsa buduman sotulu injin da mai hafcin injin da ma moton za sanana dan sotulu cite ko da sar soro container da su kin guso injin su din kam da biya sai injin da shi mojin
1: yowa
2: ade
1: yowa
2: yowa
1: salamun ne gonye nan kam ga dinde assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nda tukuliya
4: liyaslay
1: alhamdulillah ndo mananye
4: ba na masa shuari kini ndi min marajin
1: ngila ba na nya fanye
4: propo wishe kidero gulana na
2: ne wishe
4: oye prop monji no lo no ma karab ka kama kare kili le de mare re anzar du bare war kare anza kili agar tin kama da da milaso alama kama kulki dia e duro sa kya la rumin har sulim jinnat ga maro sai pakori la dok dok kila kilbea karab kanen jatendia kama nyeza sotlino walja wone igana lat robana tudi no tumako
2: teda zire
4: kama ro shero shori uwa
2: ah wone yi buron fani mi anungwi ah buron man gungna wecha factory la sanana sanana bema kama jiri tumatar ada zaman zuloyi kasuro ya sana kasu gombore ya dalle ne har mana ya lalai dikna
1: ah dimma ah ni da gwamnati ro botum da chidum
2: yo yo
1: gwamnati ya wadu sasuro ne shirin ga maka karab ka duro botu diwa wani
2: cha karab ka rasin ma sai ma taida zuman galau
1: yawa
2: ah a wuri muko gwamnati ya baro wallo na shi ma taida zu chi sai no awa kanza no zana
1: ah
2: kolza basar tim ba
1: ade
2: cha shi ma taida zun galau muko nza kalza zarza hafsa biya zarza hafsa misallo
1: ade
2: ah zarza kulza kulza mashin la chulula za sawunduna ma dai tumatar arsa arma zaman zuka so subsai ne adin nyeza nyeza processing sa duk kwada kwada za za fita su fiza kolwan zala le dan zala yawa maza ta ta futu gulgina ne
1: sai banatin
2: ba ma dai sa tumatar zo ja sai kan zambi kasuro saladin amma dai o matin dukuru sa kasuro tumatar duk zo sa tulaya dai sai gana afwar amma sakladin aduma matin dai tumatar da basarti sai awan zangana sa wanduna idi kuma manguro sari yayi manguro ya lini mai rarar kasuwa rungo sai basarti na san maletin zafal
1: shi yayi samata tipartin
2: da tipar biya sai tara kasuwar sai ma klan za bananza za zana holok za biya machine chilli foldo so wandi yayi sa ka dar lejin
1: gere tango go to dare yar gonya assalamu alaikum hello assalamu alaikum
5: alaikum salam da
1: tikle kleos le alhamdulillah
5: malmoru ngaman balanu
1: ngala malmoru nya fanyin na
5: are ni ma uru kuma ara dole maka ko
1: dam are ni ba war numa da loktu dawar cite da na re malmoru mu juba da yake shi a albara suku a bayan kuma hutu amsai karin zaro daraja sasara kuro kas nangam kasu yero tulo wa kuro ladde dia yero tulo ya clan dimma dai awala murada tana ta tiya sandan biya na sha shi bare wanda so tolin da kuro shi gwamnati dai kasara ta rugulmiya dai
2: ba biya wuce ya gulnina da ma'ada ko jin ba biya a wuri wanda fasarti a bare tana madu fasartun zurshi ma watin darajan zutura
1: ade
2: kuma jiri a wakiri kiriya da musamman no loftin zai sha basartin hutu da kwason alakalan da furumtin yero non gui ko lada da ya sawal le niya tomatar ad sai so fresh kanza sai so bi abrin banna ta so arfan dumba
1: ai ci sara
2: masar ad kaliya ai bari abadiyaram sai ne tai dararam ya da soro masar burin basar burin sar adam awani min ma mani min ma fandimin yo cha jiri aw technology atar chanan dero kudin ma cha zauran gala am kurande so dai fanza awala kala din sar tata kasu ne so samma suron kareye
1: gala
2: ade
1: gala zauran zo maro nyiro askrin yana karantu so daji praskram bare kiningao adlan dajin lokti hanzu sunna die saka moduro kladin mananye naye apimagayi kla karyande kasuye doye tuluye ndu kutu doye nsandia tatibnye darajan za hiraye kasuro tuluye hata nangam zi larda diayro tuluye kuntenye klan taji profeso jamia yarwaye nasha ilmu doye arigal jayen donye profeso ya ashe modu blama andiro bayen alabaras kusudina so marashuro askrinyena taji prop tumande mbeyi alaye andio wala muradinyina waljia klafu na nya muradinya andiro isumbayendi min
2: inshallah
1: nkila zoro nyiro askrinyena taji kirintu so so marno nyiro askrinyena nandido pandu gawa ya soro taji nandandanyin kumande andia rupsa say loktufuwen kaudro assalamu alaikum warahmatullahi

0: Ngila zauro harami kirintu ndeso wende nende akange stay was in darason kirinu kilomita fiskus kunuda uwa pelanzu fm paraskram de tamtam paraskram do bal bal chitu buline harami kirintu ndeso tuma irina play inde do nyitala mafunai yaram ka karama yagultin kore rama yagultin nande so mondo so agambora da jinala paraskram da ndiro gonye kwenye maudulo ndiro klan zande nyende nasha do kama nyi zero rolo na tuma jimbele tu ndo nende dawari nyaa edwin azala la kamaro dawori ya daturo wano ma daji kamla rashidi nguroi au galio ya nyabozu ngo nilo pero nyaye dawor ngana are aibiso nyo diki nyari makalaro kwa ngana shi todu mada kolum shi nilo dawori tina ma tida guwani minwa daji nyi kuru kila ya kuro wano na nyi adewa tumaji mbele tu indo shi dawori siri nyaye dawori nyatu indo kamla dawor tina chip isu shiro let koma wa enu in karangan guwa wa wa adi kariyoro wano ma nye kadari kama enum let koma du goni minola kadari kuma enum tumaji umbura ile tu indi shajenum dawari ndiri tamoja isi nyando jwin habi wakazuru alo nandira fara skrama dawari itakati kien harami kuri ndu indizo kumado wa kusato ande indi so suru njim hawar tatirin kumaro nafsana atalale kama shia chima katha imba nasara ushe kinshiro rubro kungawa ya gana ya gansi ushe kinshiro
1: ndale ushe
0: modu wa panwa jemi dukara kamaro alama zuri ka umana bari nuni war am kasuru goza na baji mba kamaro maudu da ajaba nasara
2: watu wa waji
0: abi wa kajinala
2: au pero shumare litiyen mare munzi dawari ndi da zindo
0: dawari mdimin
2: dai wa kam gade bodu uro pero ndu uro chin
0: au ye nyari klaro goza na
2: ah yo dai ka u yo gulin ndu pero daro kero
0: Pero nda soda daru ni.
2: Pero kaan de madaru kero.
0: Yo shoro nyo dawar zina mare.
2: Ah, pero la sipa ku morto ya wala mama yo kul jimba fuska sulu maro wala mo jimba. Shima wuro awo de ma kawo no biya ai so shima wuro ai zai fato kun nafta ma shima wuro tin mama jimba.
0: Abi
2: yo yo la mbi sipa ku morto ya mbi. Ah, yo awo de gilchin da biya mangul mangul awo da ai ma awo de duwa wadu kontiro wala da wuro godu chaka dino wala na mo jimba chaka wala na.
0: Yo na bisa chaka wala.
2: Sa ku alai nalan. Da jin ba da so ko amin lafan da kalalan turu mai dai
0: turu mai no yodda wari
2: mai no mu on zero wala ne da ya biya wai hangan ya turu na mare shi ma goyi
0: yodda wari da turu waje
2: da ai da turu waje na awala ala bari nim to da jin ba falle biya
0: yo
2: tim te ya gare biya awon yin ne duran kar gare mai ne
0: yo kuma
2: alama ku ta ma mu
0: suba kuma so ire so alama ku ta ma wani min ma tare yo le awado e komu mare ti biro de banda biro de she bro yin mu dore kuma da wari dimin ma nim zeron ko zuna ma ai leji
2: ko zuna hallu kula sai dai
0: yo
2: awara fal mere ko kan na da
0: yo
2: da tsullo kam ku yato nyiro awo kan kan da ba her mun zara
0: yo ni gari nyo gulara ma atoru ma mu jiliro sha ta tire nim ai ko zuna nim zeron ko zuna sai da nim bana kula shi
2: da kula shi dikya dai halin drin galaro awara ro na dai alai tama ayaye awa au sunna da
0: goni me
2: dai awo yin fitur ma da ile dai ce ka kam da
0: shi ma kula zuri a wakil klake ka wudo na sha ka andoi andiro bayin dimi futu kuma na sarai kan sunna dai airo iro maya kuma na sarai ya da fangam yo chapero na sara o suba do kamur so ya so mbeji waro bro kan awol mi na da ko ro la yo de do ya ku wudo am sai kula sa woro la sa waza waza ko lana ro nyomo jimba gulma
1: ya pero sa kamur so ya ri ya mbero waljin baya ro waljin
0: ar awon indiri amana nu mbero waljin baya ro waljin
1: baya ro waljin be ya ro
2: waljin
1: amma kusku kuma ya ado pero da wai fuska kamar soyayya da nguba dinar waja son klana from tin
0: a awlale ada awlaga gina
2: kala from tin sai akala sana ni
1: no
2: a ramatar wan kada koyi na rukin pero da aw safin diluko na ko zan yi safin yau yau shirtu mama a fuka da sa
1: sakata shi mare ku fera safin dia sami ole ariya ma supplement sa scientist sa sa scientist
2: sa ha ta da fondo ya
1: ari
2: ari ari supplement kuma ni monto le min duno mi anguro ndo am da
1: supplement sa ke supplement ne na du mi du fin ditu
2: no supplement no da
0: yo yo kuma are dare ya ga dare ko na shaka do do ishe ni daga na lele ne na sarai wala klaro sarai na bejiwa ni fero kla ya ku tumaji mbele tuwe ala bara su ku sa kada maro le tuwa sha dawari sirin che isu nyaro gna turo sirin sirin sirin so dawari ya da zido dai kamla sha amla non ma isa dawar tana let ko mala sai aboni
1: tawada
0: karinge yo nye shirkari ro wallo no ma niya wakil kla ya ke shi kuma let ko mari kasannum ngajinum goni minowa la toru mar kadari kuma yinum she namum janimin
1: ndu so kala leturam ziya
0: ni kanum ayi dani na kanum barinya gadero na leti yo
1: ayi re urange azidimi
0: yo da yo da ndu so kamaram don lenyo na yo da bari
1: kam na rumin let koma diya isha kasas nyar tudna rukwatin kam lai let koma da isna man shi kasacin baukara wudo ngawe sarina ma da wujin kurun kusur crown ngawe sarina ma wuzain sa let koma isna mare waza ya daraja sayir ma kontero walzai
0: dilan zalto ma awo so ndana ba
1: tawad mana ayai men go kam a yanzu so da wartuna it be a do a wondo paka paka ko len win la kam shi ma wanzu indin hanzin be yero
0: nazara are anero mutsi regul ya zara
2: rashin mutunci do a wasa yare tsara mare cin do bare kam mana zurga ho dan garo har ma
0: wa wudule
2: ya o bla nazara ya kici ni wa je ba ji do do tero ya ku kara mai famu min kuli min bali min do ile zufan dan jin din zura kam isna ma dan ganjin zuwar zum kon ji su moyin
0: har ma
2: gurdu
0: har ma bayani ma zin proba yende
2: lele su moyin ro wanzu to to a sha ma da awo zin turma
1: da su bani do mana ida mara da zi ai uro kam ju
0: nan me na de
1: rumin Pisa be delighted. Should we ne in the crowd doing mad? Why in the one mare nanzin awala ainza maba? Fans in yagana teba. Misal fatu haya you doing yale zignadin mad mabao. So unzuru kos kambo sora kmad duri chit brimu kmai feradata rada. Some maso fatu haya de malaugi such time.
0: Ale yo buron gay don't know
1: what I said. Tell what? She crowd our sitting baba bye. Sashim num kumda duya iro ma
0: na sarai gulina sha shi kira da kumu wan kumbo no hi
1: love is blind love love gulina da idar yanzu wai shim num di isiga na furumtiya
0: nazara da gumi dole ma ne windo
1: Allah ndo awala sod isim asunimin gima kam nan zun basha green min num nye kumur sonimi she nan zun ai mabau kam rumin na ri kinin gana Pisa be did like the I mean, San Missal Findim Bay, Sa U Arakrog Waltum, Kwanga Granny Minimin. What else only mean as when you are one in Shirsa, you really is Raman Lesupero Samuel Ria Marcella, and I
0: will crow Kumu, I will.
1: Crow Kumu man, but Tikra, we are the Gatan Qualisa.
2: Awo majin mar chon roro ma ka ga nyi dukul dukul
0: ayo nazara nyi kuma nyi awo do nyo indi sanna ma de kraw mo am do broile to win ma de nyi dawori min dimin zon dawori dazi rashidila nguroy aw galiula nguroy shengo are nyo dawor ngana nyanam dum akla rogo ngana awo do nyi dimin sa ma na de aya ndero gol ma de kulasin min ma
2: kulasin
0: shi kulasin manan wasi di dia yo le ay ne indi a shaad ga yarzu
2: angal ta handi aka zar ga
0: yo yo yo yo
2: angal
0: ni rugul zuwa gulli da kamar isna ma da hutu yin kadio aisa nyanzo dan tiro
1: ai ne fani do kam ma da dan ne kam kiskan sulim baya
0: yo
2: kama kam gremu be da kam
1: ya sabar fani do kam kiskan sulim bai
0: mana ma da ai da
1: zan wa man be da ni du kula stro ni fero din clear ka din ni ro monjin ba ai ni zawargi ai balle wai ni ma kula sni min gudu
0: ba kam da warti isna
1: am kuranum so sai mai kula sai
0: Kula shirin da
1: zuku. Suro bla jerwa adman kam ni karama da. Chorun zun pesin sa ta chorun zura saudi gina sai ba ka kan zukin firyau yayi ma zano zai ba anyan za
0: mu. Are shi let koma da gojin alama da.
1: Da
0: wori ma
1: da. Sai da unda so ma gojin.
2: Ma gojin done amma kula sha da shi gojin.
0: Ah kula shin guzi de. Kula sain
1: ji ban. Kula sain gulingi de. Kur sala let komando shire crowdwin man ma sala woni mare da isha grenum. Nyari di wea shima herro salan salan kururumia herbao kambo soro sea grenum au mukwe kadangwe ya grenum sea leza kraza tilanza su soonda audio ye soonda ya isa ya nyira so wartaba sori mbao leza pero saamien uskun na meutuluri ya lor sazai kadangwe ya
2: wazina
1: kuma saafindi uriro namnum kwa nga grenuma amburoi isana let command so isana edunuma nyimuko mde chiam Turi ba ariye ba.
2: Yo mana jiren da yamanu.
1: An basiklet koma da sala
2: an kasu sai. Ah, look to girtu. Lamar lor sai mun to mun jumba. Kam motor look to girtu lamar doro.
0: Ah yo le. Ba the tell is guy din ma ni dai. Fani mi awu guduna shi ma. Nan mu dawari din. kraudi shi kumbu shi nubani ya napsi ya rasu greji nere mana shi esena let koma de shimzu me shi shimzu fata undi na yala mazuri kuma bayende mana
1: zuri fata undi
0: son parma bayende rai pule zina
1: kalo napku mea monjumba
0: airo
1: monjumba shi nanzun bau kuren krau
2: ngamu krau kumbu forma sama sama
1: krau bu diwa mari woni mari nanzun bau dulunzu dioye bau mana yarwa
0: dulunzu ayo dio ba wodo
1: kuna zudo nyanya te bakare akwate an mak kanzu
0: wa te
1: joro am gawe ad tudu so duk so kanzu wan dan zon
0: de wori nda de wori na gule suro de wori en kara
1: din samin ya kun tulu miro mo njumba yo
2: kam ma fari kam dilat kara na yo gani mana ifani kam kuma mar pero ne aw kam de sura na shiro ta yino wolono ma ne ira palma shiro kal dai baya kan sunan bi kada
1: ah
2: krau ro wallahi tallahi ala nan ka
1: tumba
2: wan shiro ai manan zun ba kun ga da sadawo miro gina sadawo duma shi ma shar fer taradro chi shiro yi tibi az kurle za na
1: ala shiro za su fero shi ma akai ma adisha dinaro kama wasor duke do ayai men miro ko na sadawo yi ma ni ma shiro ma nim imdoi nyalo saji
0: ku ya ga ya ga zai alama zun nasara ni shiro no zun juma warta tayin bai da roi mana zun jira ana bodu ba suna ko ni
2: awo awo
0: ku alama zun
2: dinama ya sai no
1: awo di karun ya awo ayai men nya surana male su dan doko ya isu din mazu su din ba har kuma sai lenge banje
2: sharaf
0: san masu rabo da makara
1: wallahi na su din ishara kana man ka krau shi ma
2: an kan
1: yin tulu
0: yo
1: ana ka tulu
2: ana ka
1: tulu ana ka nuri ne ayen ya karu
2: ai ka do ne ai ka do da fiata
0: ai shi ba
2: ya ka ne ya rafa ran karau ai ji ne fiata
1: arab da wani dalwan ko na ranani
2: ya yo wanda san ma tira krau yar gani krau din krau gul naru na zan yi
1: krau
2: naru na zan naru kuna ala nan kasoro kam zoben su tulu do yin dinar su tulu su lade shiro da registration mountain da biya zana ka tara da rukuna
0: to fa ma
1: a ku aka yi da rukuna kuna perro di shi ma shiro kuna registration ya tara da wace second say ayo ran yin and the tour ga sai
0: yo high level na high level
1: shiro chain no kurun gwai da ran su isa shawa zana wono nducu cetu
2: yo kuro
0: krawar da jin baya jiya
2: san ma su da jin baya turorin wadana mare fa dimi kuro san wa da rojin amanda
1: da sai kuma ya lankon gawa da ba mu mana du kollau yayi kalle
2: wuri
1: range
2: da manje wanda ba da gulmi
1: ayen karu zuce zunafcin
2: ba karu ya zo gani
1: to kole su cika so yan su din ba naira yar uwa
0: har san ma su da wore biya
1: gila da yar uwa du falla da
0: sabbin ma ga na sinyo kudu na sara alaman da musko sta da na re harami kredi da so da
2: ni na re do ko ba idin ga ga kudu sara ala idin do ko ba ga ka do ko bu ya idin ba wa kir te kir ga
0: so zai ya gwalje
2: nan da wata wari ga ka kai nan din na kara ta jiwe kila ta cin cin ke ya wa ba da kir ga bare do ko wa shi
0: gila harami kredi da so da so du radio da so ko lido da le ye play ne be ji tabda manga fle ya kirinye shi na gashi tudi ya gulen aw faras karam de doi tamtam makba ya gara ya gansiya nasara muri ya na ya gashi tudi na rago to zain kliwan andi agarin saro.

0: glazoro harami krinti ndeso woni nende kanje sego zinda rason krinu glamita fiskus kunu da uwa pelanzu fm paraskaram de tamtama paraskaram da bal bal chitu bulinu ya maududo na ndiro kaladin zande yende shima nyi kla ya koro wolono ma tuma jimbele tu insa karado ne kamla gade isina dawartin do so ndu nyaro gna zuni kamla gade she chip dawartina isu nyaro nya chiraro wolono nyi tono mare kadari kamainum shi broile tu indi kollum shi armada goni minwa let ko mawno awo zamane lan jabo da indi na jikuru ade manye nyi zero ro wollo no atama jimbe le tu in dor itimi nyae do rashid nguro aw gamla galiu rakata nyiro arengo ay sonyo dor ngana fero nyae kawodo nyae no yazimi ndo ma sama klaro ko ngana sha kasan num nyi ngani num goni minna kadari kamain allo paraskaram da doni takat kiyen sura paraskaram de din nasara muriya na yembe yaga na gan sembe rabi kurantin da so anda ga yuno lona gashib tan zara fanuwa hutu bayan da sunnar ya gana gan sida su dufa ta farkin maran da bayan sunnana bayan sunna da buron kala zaksin zaksin da warshe teron
1: da warshe teron ya ci yel a ne ra fanuwa ba wala so su a buron shi biyo a kam duma isi man shi tuwan harha kwaljin da alama zare
0: alama zare
1: gari to isi man kwasun ba
0: lezu ba kula su goyin ya
1: nem do koyai gonun ba wala so shi nan
2: isi
0: imamo alenum nyama bai kurasin godimi
1: ya bai kurasin mina lawa ma
0: da akuma shi na zarare moriya na broken awun ma bai
1: da bari na da bani ba dan yayin dikil nima ambro ma kurasin godimi
2: yo
1: yo dai gafto gode wata nya zuru nya tarayin aw krawe da tin min bai ma nya tarayin da ba dai
2: fuskan labiya
1: a ani kamu sibak mu fa ndaw nyoro kamu ka sar ma kuma bai
2: sai ya gibia ai ya samun ne kamu atta faldot maja kwalor sai ya ata
1: kasannin mun la kasannin bai mana da kwa mun la ka kallata man karambe de lebrade be aw shuena so har ma am mu ya zuwa son duya dil kamu zuwa duya dil lebrun za ne ma ka sulan suno shi min ka kallu me na kai duya dil ta mai ni suro bran karam da ya fuska sulmar wolon ma kun digim na so aw ku lu alamai da kala halan wolon ma ni mai kwangla ta maran bai ya ni kam da ga nguri ka ma la ni
2: da aw suro billahi allah rum
0: yo ah bayana yo
1: ma nya fero har yo rar ma sama nar mani
2: akara wallahi fero sha sha capacity amani mirma
1: buda ala nan kafuru rukin bawo ko kan da shi ne da bayar da kuɗi buda
0: lemi na ro
1: la le na shin za kun ga famun biya haka ile tai biya a wasu da da kai sakana wanda dara ga gabar ya dalle da biya
0: a goda
1: rukin wura angala sur no rukin ba ala yoro shi ne ba ga yinsu ba gunyin ba mbe sur ka man
0: pawali kuma ba faras garam
1: ne ro sipa shawa dangar nim kam mutin din na legin mare fandimin do
0: fandimin do ai
1: bubau
0: yobubau
1: yokamani kuma himara ai da hamar no nime lenin patron izuma wani kam ya tata baktuna nyakal ashe ku kunduli roba ya saka kundulin da ala yare sai suwa fajar rumin kuma zuwa da alama chiri ne no nime kasar goji no nime yoda awa gonin patron ya tsina karun ni za ta yi kunga har maro ni logo loko wuri kasanyin kam de mare amma kula sun ge rukato huru sun
0: namu kula sun rubi har ba ni
1: buron magonga no zo hanga ni bojin bawo
0: ni buron guluma buron guluma
2: muslimgiya
1: go armara wodi ko kan muslim gade ko tri kwango sa arma kwa
2: sada ka muslim men gade en gade sana an fami
1: ai tamma burga
2: sada an de muslim men non maro num zanzuru
0: ar
1: muslimgiya yin zabe dora ko ka puttambe aw rukunambe ngam mari ngata mata tambara ala aw kalsana aw ro ngoy zungu ro ngoy
0: abi kadana des
1: yo jiga kay sonde a suro kam mari
0: ko ga ni buro man awomso mana amdo gra gra di
1: gra gra ngi
0: gulluma tawdu mar ma nyoro dawr da chip ay so dibi nayi kula sunu rumi nom
1: shawa aje pegin shi wa hirawr woni kamande waljin kati non nuwa ma da no zo ko far non bai amma turu mar ji liro bultimi ay waja jinki liro so na woni kamande kati nuwa ndo kambairo anuwa kamun gairo wolono da aw kamun
0: dum da gairo waljin
1: an gairo waljin amma shi akai an gro na gultu wano
2: a yo udu ma akai na gul aw sukuna da udu aw gulna asunwe de kamande kadar ziya nda so ya isna let kuma
0: ya kamande gulduwa gulmi
1: dai gulmi kala ne war ala ne kuma kuma an da tsara riya mana yin horo zuwa hoye amma dum ba la hoda ala ne buro bai kuma
0: bu yi goma zigi ne buro ji buro man kala da sina zuwa mun ne da
2: rana ai kala gi buro man kalam aziya tudu
0: asudi
2: aziya tudu ni ferode shi doi buron crowd win mar nan zun ai mabau misali ai ma bad man le nuna ku
0: da su ai rogo le yo sha kira mi
1: ya gara dando dando ni nyiro nyiro wakil fero ai rai wallam nyawo rai mkanu ke a wodo ne kam suru kam masorin da jinde shi ma mana ne
2: yau da ra'ayi yau ya wato
0: to kanum digina yere ayro nyonge digina ne
2: yo ba gina
0: ne ti jare digina ye
2: yo ba gina ne
0: ai gari ni kanum wena na ka ayro nyonge ne yo da am to de ya
1: gulu da ka
2: sa sign be kadda ku ti falla kawai le zanab sign ma kadda be a wanza sa san ban a wanza ku shan zama ba ku ka sa sign ba so ma yende ka sa sign ba so yende
1: njim da falla wallahi na
0: falla
1: I'm going to go to the house. Ira solo bla yi kuma yaudara sun put miro da tarinya
2: audan miro ka suru gudu ka suru gudu
1: my love awala
0: ya faida siri le da
1: do kuma bara bara za gudu awala sa
0: ada ai mai mi ma dai ai ma chimba
1: ah bro ai ma babur wai bikaman yangin da dawo ne bikaman yangin da da ko bin awala akai
0: bato jisak tin dawo ne tarala bai kanuri mana ma ya shiro gulle na o Krauman dirma wona sai la zana sai dik ma jiri a wadai dai na da samun ga kuma gulman kala ro kadio ko na da masa kin gulmai dai normal ko na sa kin anji ta sa goza ga na dan kure ta sa bulme sai be yang na dan tok a yo jiri tulom shi ba ni mi wona shi jiri tok tok di wona tulom kulong shiro gulji no tulom kulong shiro gulji no kamu ba ro kamu dum be ro fal wa yira shiro gulzu shiro gulzu
2: ayyo
0: shiro
1: da da na marin
0: da da
2: Allah
0: Subhanallah wa bihamdihi. Dio indi kurilar ala kidio kamaru dior way mana de furum gadani ande abonum da jibotum karar wala na faras karam de ngofu tuja ya gana ya ganze na sara muri ya na ya gashipta na
1: wadi ni ayo bayi kurso man kan wa kan jibon gana de
0: yo nya wa me nya zira yo bo ne ma ayo bayi ni
1: ah chiro gulni aka
2: ja ma we bari ga mana
0: tro
2: bulai
1: vera tro bulai achi me tro je
0: moduro waldi de are
1: ah zahiru
0: shi are moduro waldi ne
1: ah tro bulai rumina re awo sadi mar ni gulni
0: da da no god dior way mana ya gonyo alo assalamu alaikum
3: I'm going to go to the house. Ayai ne zairo do inya sa dawa kirawo sulum kudde sige inde kirawo amma da kirawo buroman kirawo zawal gozo bi nan sanya in ba wunya isinya jin bara wanda shirma nya ro sirma nan kula doya Tokrowan and Delessy and then a Kamaraja emergency or Hunger Decala data is to come Madden Gula and Zungula. Tanyan Zungula and Bero Lunamanda. Kuma Kama Handing Yan the Fatin and Depot. As you imagine, Tara Gayan, Chinga was the Chelenge. I see I can lend a show on a cushion. You mean you must hear a structure on the law, then you make a mark and town you to see if I know for that one. I'm not sure what I'm saying.
0: I already know. And they have and they are criminal. Yo, Coro de Kamade, Nikumaro, Daniel Missal Kalamin Gonyo, near Wakildo, Kalakero by a Ganagan Silo Kiltuma, eh? Broy to my gym let two in. Nyaro Ganaturo door in the city door. Gade
1: I don't mind. Roni min kauganaro ama konga ari wallahi tara kigi shiro shiro kamwe ko jorona tro fidi wer man nyaat na man digi
2: no ma jumba wallahi kuma
3: tranni yande fan a wande fan na wallahi ba zona da kin tau inde ka wuriya wani wallahi amariya ga ta kuma class duri zai man namu wallahi adde yuriya
1: yo nyiro kero wuriya hulu zu nyiro kero nyiro kero wonum dia hulu zu nyanju nono ay nyina kallo tal ma ci do ay da rin da duri ari ngandi mo fiti de kol arma wazai
3: Don't
1: the other just see a dancing in the Magone,
3: body
1: of a
3: boy in the middle
0: of the middle of the middle of
1: Wah, boleh ada kerja kerja di sana.
0: Assalamualaikum. Aida kelewa. Nam duma najis.
4: Moru kaga lari mana najis.
0: Moru ushe kisoro. Moru kama mangu na kada.
4: Ah, kuma mangu cha wajingo.
0: Yo, kuma wajima jawa, nyima jawa kelewa. Aida.
4: Kilewa itu mana zaini? Ah. Kuabari kila mara zua kuado lembiata.
1: Kuado lembiata.
0: Yo ne crowd let me do ba crowd no mi da ba
4: crowd mi da ko maza
0: ayo bani mi a crowd ma kumu zina de
4: a ba na ri gore
1: a ayi gore a burga sama ka ba ngai mala da mani mi a o chinta ya karu da ya gare gare fani mi a sai kira ne
0: to shin mai gare yo
1: nya wa sana da manya girda kamar da nya sarana wala sanyi lelu ka wuri to fifi to ma kam
4: kuma ndu ya kan rumia
1: rumia ndu ya kan rumia
4: kan buli ne kan buli ne kiri ko na sai ba
1: yo de
0: yo ah shi buro
2: ni ko ndu a de klank a wo ai wo no
0: modu su ne
2: yawa am kuraki ya mara kula sai da sanyarwa man karak ayyo
0: dofani
2: farma na sunotin ba
0: na go sunar farma
2: mana kula she ari sirin kollau yayi kalle kan battir broman isu kam glaro klan su sikin baro non mana battir ta man batti kama za kil time di ma batti am
0: glaro dan dan mana mu der fantiro ne nam
4: dando ile kam kora kula shi ma kollu kam kora kam mun kura ne ko har ma su din ba
1: yode yode broide
2: ai addittin zaman 19 sanctuary lance da feroro kwa kudode
1: yo broi crowd yi ma
2: kam kora kula
1: ni ma ha dole la
2: ba wa kuru ma wango gun ko kam ma dole ni ko ma ba
1: yo da shar ma dai da ile kula su ne ande wanda nyiro illa su diro
2: wa sa ya nan ye to
0: ka da suna su
2: wa sa ya nan ye
1: alba da karu don da wa gana ma kale da kala da fitra kun da inda
0: arba alaikum wa alaikum salam wa
4: alaikum salam
0: da ba to kulewa
4: kare azle inda tilanda katare
0: ya alhamdulillah numa na jin
4: ga amuru na rudo
1: daro kulewa
4: kare azle
1: alhamdulillah inda hatun da kana ji
4: inda jami inda jami da sabalan bai
1: samma kulewa sai ai madi ba samma kulewa sai
4: ya sai alhamdulillah ya gazin yan da rudo
0: ga gazin ya aliwa jin
1: a ku limite ala mashiro kutero ba jin
4: awu wuri da kakkana di gozuna ma wudin gawan sun da karako
1: yawa no sun yi kuma da tare rizuna ba
4: wudin gawan sun da karako
1: yawa
4: ya ganzi
2: na'am ya fa'i
4: ya ganzi we wa ko taman ai ai ngo awo babuna murfi ya kan
0: mangulu
4: wa wa jinde ha
2: ni ya ya
4: gullin ya ya we ka kiyana dia bafuna murdi shi magoyin dia
2: ai sai bafuna
0: arinye
2: a wondo ka gara
1: siya ya bafuna zuru kiyana da a wala bafuna zuru kiyana biya
2: a oni mutun dola ban muwin lardi dirin
4: mu bafuna mun ga ngo izina da ai ngo
0: ba ni ya koro bore
1: ne a sai man ku guin to sha zuli ajin kenan shi ma da shi buro da ku guin so zuli ajin gozna lejin kenan jire rogin chama sha kira
4: ya mu da ibulun
1: wone da ibure da chaman zuli ajin kenan jerin zero gin hacira kenan chaman ba kan ba nan karshen ruhuno kenan
4: yo jire ni da yo awoni di yo di ba din da
1: ayo nurun ba ko ba ga da alai na ko ba ga alai yo ayro nya je ni wuro gulono
2: ah
0: da wori zidi da ro jemle kam da isuro na
2: da jori zidi crown ge di ndo chudo ma chi ni
0: Sori ma kam gade kero ma tu
1: ayen yoro wadu go ke. Adawari do sidi ndi crowd yoro ma tamba ja yoro. Ka tanu da ne ga dawari do kara. Do kara. Le ne gulumi ya de kimbai. Kai wora fuska mi da nyama nyara kana ku
0: yo.
1: Ah wora fuska yum wora ramar film da le ke pakawa ma tu ko awla dawari
2: so. Sama ni yoro do le ma.
0: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam kai tsara scrum da ku ya rabba tira ka au konnu gozuna ku alaikum.
0: Yo konnu gozuna.
5: Ayen kan sa ka da karau do nyan nyan yaye bare ku alai tun su ga san
0: ah nyan ba u gire
2: sha ka ga sama
0: nyan gire yire ba u da warti na re kara
5: ba aula san kun ne re dia awashi ma har kaman da ka
0: duwa na jindo
5: ana da awashi ma har kaman da ai shangro fari ai
0: aisha
5: ma har kaman da ka damjo ma kan bi ifuna yayina wallahi baksa yanda tun bazana ya kan burai da manya jin qur'ana ya kadar zan yi holo ma baksa yanda na ya kan da isna da ya nya din
0: ada har ma rishi mu hata kadari kuma rishi aisha da biro aisha kadari kuma rishi nu hata shiru nu hata buroman amma ni karu ni min kam do rokole ni kure buroman rokoda wa bai da wari da
1: sirin kan da ya guzana kan madina da yo arma bugin bai guzana da kan bugin da go zuwa nono ba da
5: ndiga
1: na la ni ka kallo rojin marfandi ma ki ba
5: shakla ya kuma krawa mu ko indi geta kai fato do ga ken je nyambe ya kar klala ne to ke je do krawchi mu ko na ni o ko sha are su ko bi akam ga na ko ya ko kai wa mu ko
0: indi
5: ala ti kuma kala ya maro ga ba are
0: mana do azu
2: mari mama nan zuri jure da ma
0: shi
2: putu gultun zurin wona shi kan ma broman karun zuro sikin ba wona sai dai sha nyanin pan zuro sha pan mu ikmiya je ya kidi kran zuro zuwa ya
1: amma ni
2: ya
1: kira ku mu
0: assalamu alaikum
1: da ya mu ba ndu di mai kan nan
0: assalamu alaikum
6: Baru sama bazen kan.
0: Lagi lewa.
6: Ya sile.
0: Da bazen lewa.
6: Ya sile. Uma abba bela jakana.
0: Abba usha kishoro.
6: Ya ganze bia au kamdo bia yero ankara ajiri ya kula sana jinde. Kuma zoe ni la ajiri bula dia yare. Kuma chini yero ande hero yero rama kenyani ni letu letu yero kamdo zoe ya andi hero ni bula dia tuli yamaza.
1: Okay.
6: Yo adi mara delu kina plana kama sa mio pindi kula zoe na yare kuma ni gei mani ya ni ba wanda kinta uara kuma ni ndi soya diwa ama kuma zoe ni la budi amu kula zoe ni ndari zoe bula dia gulu ya mungu mbasa.
2: Monjin mira dane dalil bai sawai akai washa wune do fane do washa akai fero mafoni adma sawai shimade karin garin maro wujin zice da dau bulairo non mai a mafoni an tambura no banzu so digna din sha gozana da sha awora tara ai wono a wuno la ndara sun zari jakana no sha tara lesu napsiya napsina
6: ari yoro la yoro la kawla ngawe le da she amashiri nguro ingwara ndonge le da bula jakana chaso na jim katikire jim mani gara a mu jim ba
2: anje jim katikire na pchi
6: anje bule ke mai anje bule ke ga mu jim ba
2: a mana kuma kuna boss na laro klan zuro wurtu titu
0: am gari na boya
6: yoro enda wurtu
1: yode yoro wurtu gani enda wurtu gulum ba ba
2: Ya ai shi do isha gozu paton jim katikiri aro san ma shiro adal sidi ayen fero suro bulailan shagonim
0: kuma jim katikiri so ni
2: montin zusudi na
0: ba dole wai mana den ma kamna dane ro mana da kuma katikiri do yina tin kuma do
2: adal gi ai mana adin
0: assalamu alaikum dane ro mana katikiri gi ya kuma adin nagna teso mar leni dere assalamu alaikum wa
7: salam hk
0: ana ba to gilewa
7: sai shiga amala ji kai mai kare hore lara
0: an ji gaba ne yo kasuru ran ga karam da abu da na
7: ah kasuru ta ke kuntu nya na zarar kuri ya ga suwar no
0: a wari ne dare
1: ya ga timar wartin bare isu su mai ne
7: ah ta warwa
0: abina garagere gullam
7: ya ga zai
2: na amala guro
7: wanda go nyo kaido da rashidai la to gudu ke do ka mu da ne kaido da kan bo ku zara yayi zaman bare lan bune sai sama sa faizu murwa a sama sa wuri pul ka mandro ci ya suno bare ne wuri lan ushe furi ayi gulgiya ni wari asuro ka mu ayi lan zako ar kaido kaido ko kaida
2: kaido
7: soku kulo rosa sodia uje buri ayi ku sa sa dabar na kriyal bare de ara man du so shi wa sa ayi ro kudana ar kaido ko kaida de la
1: taka mu da ne hala gul ma ga
2: na yo yo
1: kamo hai de hale
0: kamo hai de bal gure ji no
1: ni ro kasu du gozai nya dalya da inde gullum ba shi
7: kamo aido ya kasu ro jenna ya ile ne oro ko ga zori kure ono pandukiyano zuwa na kuke nono she kana kele ga shi ro
0: kilo da ya asgre na jiro lokto goro and ya lokto Allah botro go gare gara da gara bunya assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam abbas
0: da ka to kilewa
8: Kilewa sile ya zansu kilewa.
2: Kilewa sile ya fi madiba.
8: Ushe kinder.
2: Lale ushe.
1: Udada.
0: Kusato indi ya.
1: Awa ngura wala zaino wano kula kanyewa.
8: Namu wa kero aturo gula edu. Ndando kero aturo gula edu. Kero la isha akwe zila ndi ya ura na mwa mana.
2: Ala isi diki na puru mdenda.
8: Wasa opani wa nasaranzari.
0: Ah nasaranzari gile kwa nduwa na jindo.
8: Ki aruni charin ga sai abin da shi Aisha gani Muhammadu Rayman
0: gila yushe ke shero yo
8: lale yushe ba san kanu ma kura mu kura da mu ki don ya san ya tun kuwa wa su ta hadu ni ne ide ari
0: abidero
8: suru bulai no no maro jilin so bare suru bulai din kero al kan ba ni so wa zanar kero suru bulai din
0: yo da fa ne ari duro ari nasara normal do
1: dafane awo chindo ya karundo ya sama gade gade armadi awo wangana da kam wan wan lu wan waru gulu wa fine wi ngai do ne shadino do chot da jin nan armadi wango
8: kalle ushari bi yaran ginyanyi ba so wande ma gulu zai
1: kawai da amande amande amande amani yanzu
8: ne wande mu yawo ne kuma nono ma ro in fi bi so ni din gina zu do ya na amde ma rero
1: ni na mo iske ma hal ni ayo ni digra ni a chaman chaman gaida amma din da awu nono mi so bai ngalan za di da samanu amma bugin ma ti ngalan chaman di digra ti
8: I don't know. Bone kwatin da kiro azuru bula ne so a wai na san da ne na mana bi da so bula ne kiro da mana amma wanda muka raga
2: muka raga ya da
9: wanda zawatin gildu zuru bula da ta sharui
1: ah wa ka mai barban da gina ada ko zuwa gari akwai ba aiwa mun godoro zikin
2: wallahi wallahi wanda ya ci lalu ne ana nan ka wanda ya ci lalu ne awon godoro
1: zikin fa
8: wanda ya ci lalu ne kuma yiro da su sirri jira kinni kinni nan
2: Nyayama wallahi ikike fero like man yasrai ne kuro alanan ka shin mun shi malar suturi ne kuro fero so bulai
1: alanan ka har ya tsauro su amma ganyo mal ma alanan
2: wallahi sauki malar sirrun ma adman
9: suro bulai a rugo wani
2: suro bulai ya alanan ka suro to nya kam nun mu mama ne min dai
9: godiya faras karam dia ba da rida jiran mai suna ngo ya ga na ganse ya bayan zungo foyen ka anam ye
2: akwanga akai ba maro ba kuma do dinandi kuma ya
1: da kam gari da samin tulun nafsan hajjin do kamu duk kare ya wallahi wata lezinya
9: mu kura ku muzuna ya
1: ah ni mai kura ku bugulma
9: gila da jira bi kristin da so
2: kuma man amza kun busor wuya wa kun buzin ba
9: Allah da raida jira faras kram da tamtam malo gashi su zama ya jira ba banana da faras kram da daga gana ta nan so kusa ta ne ya gana ya ganzi nasara muri ya rai alama zari wata sandiro minti fira kirira yana man gashi dulo da jin ba da ji a wa da faras kram so hawara da so beji fuwe gonyo kanyan harami kristin da so zu da ji injina da konyo hafsu da rai ma fule kiji kiji nan da so faras kram da nan da rai ta gana ro wannan da sai lokto fuya fajar rawo

0: Allo, salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, duma na jin.
1: Darje kulewa.
0: Kulewa se da bato kulewa.
1: Kulewa sele ba gudu su sima ribo hole mana jin.
0: Gala ma sha Allah ushe kin shoro, faraskaram di tamtama faraskaram do krawo ya ku komumya. Lalle ushe hello hi ta katku indo.
1: Yo yo gala. Jaman de ma murye samma so am be fatara de ndara sene ko de da tapna dan ku de samma so ndar do do kulmana.
0: Ma sha Allah.
1: Kaji ngao pakati reja Abdurrahman ngao pakati mama ngao pakati Mohamed bypass ya Umar Khalifa kaji na shaba na wai na masa ya na shangura ndi si Maria na shasho kwaria na shafaria ya
0: Adri kam do fol fol tama ngalo kam ya kubule na Adri
1: yo yo da yi da ala ni wati gerra
0: so ami ya rabbal alamin da yi
1: da kun je zama ba mal mori le ma kun je sama
0: gila da yi da yi
1: ras ka da da da ras ne kun je sama
0: ngala ma sha Allah Amin ya rabbal alamin te da yayin ras kira lokto ngon ma da lokto ala boturo
2: Hello
3: Hi
0: Allo assalamu alaikum Dior wai mana mega na kaziya lokto ne gana lagabsu kam gare so itali sa sandiro gana ai kame Allo assalamu alaikum
4: Hello
0: Wa alaikum salam duma na jin
4: Ba san lardo
0: Da fato kilewa
4: Yes,
0: sir. Alhamdulillah. Do you manage it?
4: Hadiza nguru ajira yetu wasiwakili kurapa radio kwa mtuwa manage.
0: Hadiza ushe kishoro paraskarabde. Temtema paraskarabdo. Krau mami ya kukwa mumia sandira. Hello, hi, tagad kimindo.
4: Burasara chinya adingwa chandara sani nitama su adingwa.
0: Mashallah, thank you so much.
4: Bagudu sisi marigo wale adingwa.
0: Tuma edina kamaro nya kringina kara.
4: Aba bukari ya ima nguru chizani adingwa.
0: Mashallah, tuma edina shi kamaro nya kringina kara.
4: Bula amur when kinere adunya fa sai fa tuna ngur ima kulo ke yang na banya manya yang na am alare sam mali yang na ti wanci
0: amin ya rabbal alamin tai dan yanyu ras kinena loktu gurman dia loktu alam boturo daji loktu kalkalala na hasan kane nan dia fajarajin
2: lo
0: biske kijija ganga yi suktina ala dare da jiran faras karam tamtama da kashe su su sawan cidewa bana zan da faras karam da ita gadu kuna rato ne so injiniya da konyi hafsu kuru disco play kiji kiji na da ita ga su faras karam wu kulai hasan muhammed do hasan kallanon mamade nan dira da wonge da gadu kuna ro wannan dia sai lokto huya fajarrawo